0: Bounce Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Bounce Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At pamamanhin ng mga paa.
5: Baka.
4: May diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya. At the sugar.
4: Sugar cane extra.
5: Na may pinakamataas ng ORAC value.
4: Na epektibo.
5: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: FM Radio. Favorite. Music. Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero plus ang isasama mo, pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes!
3: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
7: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan para pang isda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture, ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan para pang isda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundiin ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan municipal o city agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga informasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang inform ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ng City o Municipal Agriculture and Fisher Council o MAFC chairman. Mahumanig sumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagprobarhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseso ng pagrehistro, involuntaryo ng waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
5: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sa kasama po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: Ito po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pa ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya.
1: Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata,
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
6: at the sugar,
7: sugarcane extra,
6: na may pinakamataas ng ORAC value,
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500!
8: FM Radio. Favorite Music Radio.
9: FM Radio.

0: favorite na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
1: The time now on FMR. It's 10:02.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Pag-uusapan natin ngayon ang immune system. At itong immune system ang isa sa rason kung bakit kaya ng tao na makapag-survive sa sakit at mga mikrobyo. Ito ay binubuo ng white blood cells, antibodies, thymus, lymphatic system, spleen at bone marrow. Pero ngayong araw mag-focus muna tayo sa mga white blood cells at kasama natin si Doc Farlan Sindak upang mas maintindihan natin ang trabaho ng white blood cells at kung paano ito sinusuportahan ng DTX 500 at Mighty C. Dito po sa ating DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert.
6: Yes, Sir Ted. Ang white blood cells ang nagsisilbing mga sundalo na nagtatanggol sa ating katawan laban sa mga banta ng mga sakit at mikrobyo na nasa palibot natin.
5: Yes.
6: Ito ay nagsisirculate sa ating dugo at nagresponde sa bahagi ng katawan na nagkakaproblema, nasugatan o may pinsala. At alam niyo po ba na ginagamit ng mga white blood cells ang mga free radicals upang patayin ang mga viruses at bacteria? Subalit pag sobra-sobra naman, ang mga ito ay nakakapinsala na rin po yan sa ibang selula ng ating katawan. Kung kaya tumatagal po yung pamamaga o ang karamdaman. Kaya maliban sa immune system, dapat mayroon kang extra na depensa mula sa antioxidants na siyang lalaban sa mga free radicals. At ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant capacity upang hindi lumala ang anumang impeksyon na dulot ng viruses o bacteria.
5: Tama, Doc Far. Ginagamit na sandata ng mga white blood cells ang free radicals upang sirain ang struktura na virus at bakterya upang mas madali nila itong makain at matunaw sa ating sistema. At saka, dapat samahan din nila ng Mighty C na alkaline vitamin C kasi ang vitamin C, Doc Far, ay kilala na nagpapalakas ng resistensya at nagpapaganda ng function ng white blood cells mo. At dahil sa vitamin C, makakalikha ang mga white blood cells ng digestive enzymes na gagamitin nila upang tunawin ang mga mikrobyo.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
6: Tama, Sir Ted. Kaya kung mapapansin nyo po, for example, nagkatrangkaso ka at kagagaling mo lang, pero parang hindi ka pa talaga fully recovered.
5: Oo.
6: Or may hangover ka pa. Dahil po yan sa mga pinsalang natamo ng katawan mula po sa mga free radicals na inilabas ng mga white blood cells. Pero kapag naka-DTX 500 at Mighty C ka-araw-araw, napapabilis po nito ang recovery period mo mula sa trangkaso.
5: Yes, Doc Far! Ang antioxidants na nasa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C, Doc Far, ay matatawag din natin na transfer defense mula sa mga halaman. Kasi galing din naman ito sa mga gulay at prutas, Doc Far, na kinagamit din nilang proteksyon upang makasurvive sila sa matinding init mula sa araw.
6: Tama, Sir Ted. Mostly sa mga antioxidants na nasa gulay, Sir Ted, ay matatagpuan yan sa mga dark colors na bahagi ng halaman, no?
5: Oo.
6: Gaya na lamang ng balat at dahon nito. Example, Sir Ted, kapag hinati mo ang isang mansanas, tapos iniwan mo lang dyan ng ilang minuto, ang mapapansin mo, unang nalalanta ang bahagi na walang balat, di ba?
5: Yes, tama.
6: Kasi yun yung parte na na-expose oxidation na nagdulot ng free radical production. Ganon din ang nangyayari sa ating katawan. So, pag na-expose tayo sa oxidation, kaya parang hindi madaling malanta ang ating katawan, dapat mayroon tayong protection mula sa antioxidant na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500.
5: Yes, correct ka dyan, Doc Far. Alam mo, hindi lamang sa DTX 500 makukuha natin yung antioxidant. Aba, alam ba ho ninyo ang paborito naming kape ni Doc Far, ang TTX Coffee Mix. Abay, sagana rin sa antioxidant.
6: Kaya para, younger, looking ka pa rin, Sir Ted. Dahil pala yan sa TTX Coffee Mix ang kape mo.
5: Yes, sinabi mo pa. Nako, Doc Far, secret revealed na.
6: Kaya.
5: So yan po ang ating kalaman, pangkalusugan, mga masugi naming tagapakinig. Hanggang sa susunod na naman pong talakayan. Ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: GTX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: GTX 500, mabibili sa mga butika. GTX 500, health alert.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Para sa malinis na dugo.
9: GTX 500.
3: Para sa malusog na tayo.
9: GTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto, ang GTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. GTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ito ay may Momordica Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw. DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
6: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan diri na kinahanglan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon
7: FM Radio, favorite music radio.
8: FM

0: polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: The time now on FMR. It's 12 o'clock.

0: the angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
2: FM Radio, the vibes
3: ang lupet.
4: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
5: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
6: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
7: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
8: Para sa malinis na dugo,
9: TJX 500.
8: Para sa malusog na tay,
9: TJX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang TJX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: TJX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyan at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap.

0: Karaniwang hina at karamdaman. Binabalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggang sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na po sa adi po naman pala dudunan. At adi po naman pag-usapan ang mga karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Tawag na sa 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Ito ang buwan-awan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po yeah, sila?
1: Boy.
0: Yes po.
1: Janjan po ito.
0: Okay, Nanay Janjan. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo ngayon?
1: Yung ano, nakabili ako noong una, yung isa, dalawa, tatlong box na ng 14-in-1.
0: Okay.

0: Buksan ko yon, parang maliit lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala yung mga ano, ibang mga sangkap na nilagay sa maliit na plato. Ganun ba? Wala yon.
1: Wala yon.
0: Yung mga sangkap-sangkap, takita ko talaga, wala talaga doon. Nung nakapabili ako ng katatlong boxes.
1: Uh-huh.
0: Pang-apat
1: na. Alin, nanay, dyan, alin po yung wala? Alin po yung wala?
0: Ibang mga parang plato, tapos mayroong mga vegetables, mayroong mga frutas, gano'n. Wala doon.
1: Plato? Ano pong plato?
0: Yung plate ba? Lalagyan ng mga pagkain. Gano'n ba? Gano'n.
1: Ah, hindi. Yes po, nanay. Bumili kayo ng ating rice coffee. Oh, bumili kayo. Rice, yung 14 in 1 plus 1. Oh, tapos?
0: Oh, 14 in 1. And then, nabuksan ko, tinignan ko talaga, ganito pala ito, gold. Ana, gold pala ang yan. Gold ang casino.
1: Di ba, nanay, dati na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
0: Oo, ganun nga. Gold siya. Ang yan sa yung, ano, yung balot niya, kasi ay kulay parang gold. Ganun.
1: Opo.
0: And then, sa ano, in front niya, mayroon rice coffee. Ganun ha?
1: Mm-mm.
0: At din sa likuran niya, wala yung mga plato-plato. Yung mga plato-plato, mayroon mga may vegetable, may mga prutas, ganun. Wala pa noon. Wala. Yung nabili itong mga box sa ano. Yung pang-apat na box, nang uminom ako, sino ako, malaki niya ko ito. Tignan ko rice cooking. Oh. At yoyo, sa likod, mayroon ng mga plato, yung mga plate ba, mayroon ng mga prutas, mga vegetable sa inyo yon.
1: Nanay, hindi ko po maintindihan. Kasi isa lang naman po. Basta po, nanay, yung karton. Ano po, yung karton. Eh, yung sinasabi po natin, yung dati po ninyong binibili, yun na po yun.
0: Yun na rin. Pero yung unang nabili ko, wala yung makita ko yung maliit na mga plato. Mayroon din.
1: Plato? Saan po nakalagay yung plato?
0: Sa ano? Sa sasin. Parang ano, binitang yun yung mga.
1: Sa sachet, mayroong plato na larawan.
0: Oo. Oh, tapos mayroong mga kung ano yung maprutas at saka yung gulay.
1: May mga gulay-gulay. Yeah. Wala po yun.
0: Wala po. Nakabili ako.
1: Kasi kung yun lang din naman po, nanay, yung box po natin, ano po yung box natin, kung yun po yung atin po naman box na sinasabi natin yung RISE, kulay gintong dilaw na karton.
0: Kulay ginto.
1: Oh, tapos yung
0: kompetensya.
1: Wala naman po, nanay. Basta po, nanay, RISE.
0: Yung RISE talaga.
1: Oh, magkano po yung bili po ninyo?
0: Yung sa is only 182.
1: Ha?
0: 182.
1: 182.
0: Oo.
1: Opo. Okay naman yun, nanay. Yung pa rin yun, hindi ko lang. Pwede nyo po bang, ano, pwede nyo po bang mapicturan? Tapos, picturan nyo po yung dati. Yung sabi po ninyong dati. Tapos, yung ngayon.
0: Keypad.
1: Ha? Ah, keypad lang po. Eh, sana kung mapipicturan po ninyo at isend po ninyo sa ating Facebook account, makikita natin yun. Hindi ko po kasi malaman. Kasi hindi ko naman po nakikita. So, mas maigi po sana kung mas maigi po sana kung ganun. Anyway, opo. Anyway, nanay, sige po at i-concern po natin 'yan sa ano, sa atin po namang tao dito, sa atin po namang itatanong po natin doon po sa atin po namang isang team na yun po yung nagmamanufacture po ng ating po namang produkto. Tanungin kung bakit po ganun. Tatanungin po natin. Opo.
0: May plato bang nalakalagay doon sa mga sachet?
1: Okay.
0: Mayroon din mga vegetables at saka mga frutas doon. Linya-linya yun. Nanglingin. Circle, circle, circle. Hanggang mababa. Circle, circle. Ano ba? Nandun ang mga puruta at saka
1: bubol. Saan nga po kayo, nanay? Saan nga po kayo? Dumaguete?
0: Yeah.
1: Dumaguete.
0: And then, nakabili ako ng ano, yung
1: 25 in 1. Oh, okay.
0: So, hindi ko pa binuksan kasi tatapusin ko na itong bago kong nabili na 14 in 1. Meron pa kasi ako apat.
1: Mm-mm.
0: Pang limang araw lang kasi ito eh.
1: Sige,
0: dalawang pambiktas at saka yung pagtulog ko pambiktas, pagkatulog ko gano'n. So, mayroon pang apat. So, 2 days. So, mahuubos na ito. Buksan ko na yung isang box. Yung isang box, hindi mo na ibigyan ko yung ano kapatid ko.
1: Apo, apo.
0: Pero continuous ako bibili. Dali ako ng ano yung doon na lang ako sasali.
1: Sige po, nanay.
0: Doon na lang ako sasali
1: po.
0: Na lang.
1: Kung sakali pong mapicturean po ninyo, nanay, sana. Tapos ma-send po ninyo sa ma-send po ninyo sa ating po namang Facebook account para sakali man, 'di ba, makita po natin.
0: Mm.
1: Opo. Anyway,
0: Ko talaga po kaya dito. Bakit may mga vegetable at saka mga prutas sa likod nitong sasakyan?
1: Sige, yung sige. Kasi hindi ko naman po kasi makikita para i-check natin sana kung legit ba 'yon o tama po ba talaga. Pero kung ang karton po, nanay, pero kung yung karton na the same po nung dati, sa palagay ko po ay yung pa rin po yun.
0: Ah, yun pa rin?
1: Oo, yung pa rin po yun.
0: Hindi na pwedeng mag-ano
1: po. Opo, opo. Yes.
0: Doon ako sa salis.
1: Oo.
0: Sa salis pala kayo nagpa-ano sa nag-delivery din pala kayo na sa salis.
1: Oo, salis pharmacy. Salis pharmacy. Mm. Tama po.
0: Meron sila. Bumili na ako ng 2 box.
1: Sige po, nanay.
0: Dapat po, bibili na din ako ng 14 in 1. Kasi continuous yan eh.
1: Tama.
0: Siguro marami ang bibiliin ko.
1: Sige.
0: Hindi na po doon sa iba.
1: Sige po, nanay.
0: Hindi ako naniwala doon.
1: Okay po, nanay. Sige po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po, nanay. Okay po. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Bye-bye. Check po natin yon yung sabi ni nanay. Eh, kaya lang hindi niya kumbaga kung sana na mapicturean sana. Di ba? Para mano natin, ma-check natin kung ano. Pero sabi nga natin, kung pareho lang naman yung tawag dito yung karton ng ating po namang rice coffee, posible na yun pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

kwentuhang kalusugan pa rin, mga kaibigan. Itawag na ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating paladudunan, pati yung mga tanong po ninyo, mga kaibigan, na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan.

Tayo po mga kaibigan ay napapakinggan din dyan po sa Radyo Bandera Katarman. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin sa Radyo Bandera Katarman. Ganon din po sa Radyo Servisyo DWGQ 93.3. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And Radyo natin Kalawag, thank you. And G-Radio 102.9 San Miguel. At dyan po sa Buwak Marinduque. Hello po sa inyo lahat sa mga nakikinig po dyan sa atin. Maraming maraming salamat po naman. Huwag lang pong manatiling nakikinig sa ating programa. Dapat po ay nakapagsisimulan na rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil dito po sa pakikinig po ninyo, okay naman po yun. Kaya lang, hindi po matutugunan yung inyo po namang mga problema sa kalusugan kung mananatili lang po kayong nakikinig. Kung hindi po ninyo sisimulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. So mas maigi po mga kaibigan na makapagsimula na po kayo ng pag-iinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Available po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung ating po namang produkto.

0: 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rod.
0: Tama po?
1: Di ba dati yung tawag sa'yo?
0: Ah, Tatay Rod, okay po. Dati na po kayong tumawag dito sa aming programa. Okay po. Tatay Rod, tagi-saan po kayo?
1: Kulasi Antique.
0: Okay po. Tatay Rod, ilang taon na po?
1: 50.
0: Okay po. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Rod?
1: Isang box pa lang.
0: Okay po. At ano po yung... Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko sa radio eh.
0: Okay, nakikinig po kayo sa ating programa. Okay po. Tatay Rod, opo. Sige po. Tatay Rod, ano po yung mga naidulot na po sa inyo ng tulong ng ating po namang rice coffee, Tatay Rod?
1: Wala man. Hindi na naubos eh.
0: Ah, hindi nyo pa nauubos. Ano po yung iniindap? Ano po yung iniindap po ninyong karamdaman, Tatay Rod?
1: Yung di ba yung ubo ko noon.
0: Okay.
1: Bumabalik-balik. Tapos pag uminom ako noon, hindi naman ubo eh. Ngayon.
0: Ngayon, okay na.
1: Tanong na ako.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung meron, tawag, natikta ko sa yung stop mo na mabinta ko ng rice coffee.
0: Okay.
1: So, pabuhay po daw eh. Masin ito sa amin.
0: Ah, okay po. Antayin na lang po natin, Tatay.
1: Para binta ko.
0: Yes.
1: Ibinta ko 160, tapos may binti ako. Kada box.
0: Opo. Sabi niya. Opo.
1: Yan lang.
0: Sige po, Tatay. Antayin po natin para kayo po ay maging dealer din ng ating po namang produkto, tama?
1: Pag dumating yung sasabi, i-fix ko sa'yo.
0: Tama po.
1: Ay, gabi, tawag ko, daming dumatawag.
0: Okay, sige po. Maraming salamat, Tatay Rod. Anyway, Tatay Rod, nakapag-usap tayo ngayon, di ba?
1: Oo.
0: Okay po. Maraming salamat. Basta ipagpatuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rod.
1: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Rod. Maraming salamat. Wala na po ba kayong tanong?
1: Wala na po.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay Rod. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. Itawag na po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan din at maipaabot po ninyo, maibahagi po ninyo ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag lang po, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan. Itawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At syempre pa, mga kaibigan, yung mga hindi pa po nakakapag add friend po sa atin, sa ating po namang Facebook account. Ano po? Pwedeng-pwede kayong mag-add friend po sa amin. At may ano tayo dyan? May live streaming tayo. May FB live po tayo dyan. Na pwedeng-pwede po ninyong marinig dyan. And then pwede kayong mag comment para po naman mabasa po natin. Pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Alright?

Tawag po kayo 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sari po namang palatuntunan.

0: Tawag po kayo 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating walang programa. Siyempre pa mga kaibigan, available din yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ha. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Yung ating po namang sabon mga kaibigan ay available po sa mga butika, pharmacy, tindahan, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. And also yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yun mga kaibigan sa mga butika, pharmacy, tindahan, dyan po sa inyong lugar. Pwede kayo mag-text ha. Anyway, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
0: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA-AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder guilds with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
3: FM Radio! The Vibes!
7: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ang Radio Ambed kapaisamang lupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. Itong Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: Umaga pa lang na
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
1: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. 4 Alas!
2: Let's pick the brain, the soul, and the heart of Majo.
3: Wow. Ipasok na natin ang Ratata!
4: Kami nagkakagulo sila sa studio.
5: Nagkakagulo na.
4: Yan na, yan na.
5: Nakaupo sa couch, kinakabahan na. Nanginginig. Nanginginig.
3: Ano nangyari? Ano nangyari?
2: Ang Ratata.
4: Ratata.
5: Ratata.
1: Hatsyad ng tanong, tapatan, at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratata.
3: Ito po ang Ratatat, ang ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, special na ratatat ito, di ba? Oo. So, ang una natin, sino? Sino sa pamilya? So, pipili ka kung sino sa member sa pamilya mo sa mga tanong namin. Erpat, kapatid, tito, tita,
5: sino kapatid? Matatama yata ako dito.
3: Hindi, dito.
6: I invoke the fifth dapat.
3: Una na ako, sino sa pamilya ang tanungan sa mga mahihirap? Hirap na sagot.
7: For advice.
3: Sino?
7: Depende. Anong bagay?
3: Bagay. Love life. Sige.
6: Tanong eh.
7: Tatay ko.
3: Yeah! Tatay!
7: Pero sa mga...
3: Iba.
7: Sa mga iba, nanay ko.
3: Nanay.
7: You know, if the president is very kind, then they, you know, my mother is also kind, but she can also be
6: disciplinarian.
7: Yeah. may pagka ruthless yan. In the best way possible.
3: Yeah.
6: The best way.
3: Ang galing, ruthless pero in the best way possible.
7: Shout out, mom, I love you. don't get mad at me, please.
6: Nabutan mo ba yung hindi mo na inabutan niyo, no?
7: Ha? Alin?
6: Panahon na kasi namin, merong Baguio Oil. Alam mo yung slogan ng mantika.
7: Alam ko ba tayo, I've never heard of it.
6: Alam ni Chelo yan. No?
3: Chelo yung talaga.
6: Yung Baguio Oil.
5: Makalumang tao, alam.
6: Yung slogan niya sa television, order me, Mrs. yung panahon ng panahon namin, talagang ang sentro ng desisyon.
5: We are all mama's boys.
6: Mama's boys.
3: Yes. Mama's boys.
5: We are all mama's
3: pero boys. Pero sige, ratatat tayo. Ikaw na magkatanong.
7: No, no comment.
3: Sino?
6: Sino ang pinaka-joker sa pamilya?
3: Yan.
7: Actually, magugulat kayo, pero tatay ko. Yes.
5: A lot of dad jokes there.
3: Yeah.
5: Just so happens to be the president.
7: Yeah.
6: Pero hindi yung tito jokes.
3: Yeah.
7: Hindi, kasama din yun. Kasama din yun.
6: Pero Kong, sino ang pinaka-corny naman?
3: Yan. Sino ang pinaka-corny?
7: Nanay ko. By far.
3: Sobrang corny.
7: Alam mo, never gonna forget. Yung mga, may parang mga the ads for Kleenex na medyo emotional. Yeah. Umiiyak yun eh. She's very emotional.
6: Paano naman yung mga jokes niya?
7: Ha?
6: Corny rin?
3: No comment.
5: So I suppose we already know the answer to this. Majo, sino ang parating may hugot among your family?
7: Both. Nanay, tatay ko. Both. Si First Lady at si Pangulo.
3: Ito, punta na tayo sa mga siblings.
5: Oh.
3: Sino sa magkakapatid ang kahit anong gawin ay hindi napapagalitan?
7: Oh my God.
3: Yeah.
7: Si ang bunso namin, si Vinny.
3: Yo!
7: That guy can get away with murder.
5: Kahit he's anong very gawin nice. Niya.
7: Yeah, very sobrang bait. Sobrang...
5: So simple, so down to earth. He was with
3: sana all,
5: he was with with your mom during the sauna, I believe.
7: Yes. Pero kahit whatever he does. Wala.
5: So siguro lumalang,
7: konting lambing lang. Forgiven. Forgiven.
6: Ano na kanyang career path? Ano hindi siya masyado kilala eh.
3: That's a good question. Chino!
6: Hindi, yung career path.
7: Hindi, may tanong si Sec.
3: Sige.
7: You know, he's again, I'm the only one of my brothers who went into public service. So nasa private sector talaga siya, pero he's very into surfing, into that culture. So he's helping in Siargao a lot.
5: Wow.
7: So yan talagang inaasikaso niya ngayon.
5: Hospitality.
6: Si Alan din kasi mahilig mag-surfing, no?
3: Pero
6: ang laki ng kanya.
3: Ang surfboard.
6: Parang kasi laki ng lamesa.
3: Kaya
6: Siya ang matagal lang hindi nakikita ng pamilya sa mga reunion.
3: Yan.
7: Of course, ikaw talaga nagtanong yun, ha?
3: Nakita mo mga reunion.
7: Next.
3: Alam na natin.
7: Next.
6: Buntot lang. Pero yung mga anak naman niya nandun, di ba?
3: Parang nakakadid niya kayo dalawa. Kung sino, ha?
6: Mga pinsan mo.
7: Mahal na mahal ko ang aking pinsan.
3: Yeah.
7: Kahit papano, we have always stayed close and we always will stay close.
3: Naman. Okay, kong nyo. Ito naman. Sa'yo, saan mo yung minute niyan? Sinala mo yung minute niyan.
6: Ito naman ito. So kahit hindi ganun ka-cordial yung relasyon nyo ng tiyahin nyo, yung mga pinsan mo.
7: Wala akong sinabi.
3: Wala akong sinabi.
6: Bakit na lang yung close kayo sa mga anak
3: niyo. Yan.
7: Malapit ako sa lahat ng aking pinsan.
3: Yun. Siyempre, as we all
5: ito naman kung, sinong favorite naman ni Lola, ni Madam Imelda? Sinong favorite sa mga apo niya?
6: Sino sa inyo ang pinakasipsip?
5: dito sa back studio, ikaw ang tinuturo. Tama ba?
7: Mahal niya lahat.
3: Yeah!
7: Okay. Mahal niya lahat.
6: Natuto na sa Congress.
7: Play safe.
6: Dami na nakapila sa kwarto mo sa Congress, no?
7: F well. Yeah. Pero for a long time when I was younger, si Borgie talaga paborito.
5: Of course. With the chocolate shower.
7: Si Borgie talaga paborito.
3: The chocolate shower. Kasi unang apo ba yun?
5: Ito, Majo. Sino sa pamilya ang pinakamatagal sa banyo?
3: Uy.
7: That's a good question.
3: Balidoso. Mas matagal pa sa akin.
7: Anay ko siguro.
3: Okay. Ito na. Charot o true lulu? Ang charot, hindi totoo.
5: Pause.
3: Ang true lulu, totoo.
7: I watch the show.
3: Okay. Unang tanong, charot ba o true lulu? Spoiled ka ba sa mga lola mo?
7: True lulu.
3: Yoy!
5: Ikaw, may mga unread messages ka ba na ayaw mo lang balik, ha?
7: True lulu.
5: Yoy! Nag-ghost.
7: True lulu.
3: Look
7: how many unread messages I have.
5: Ang dami, oh. Bawat,
6: So yung buntot sa tanong ni Doc, meron ka bang thought ka?
7: I'll tell you mine if you tell me yours. That's how you fight fire with fire.
6: Yung problema kay Caster, lumusog kay Talo.
5: Oo. But John, the question that the Philippines wants to know, charot or true lulu,
3: na-busted ka na ba?
7: For PR purposes, charot na lang.
3: For PR purposes. Natuto na rin sa'yo.
5: Yan.
3: Ikaw, Sec.
6: Nakaramdam ka na ba o nakakita ka na ng multo sa Malacanang?
3: Yan.
7: Ay, wala pa.
6: Wala. Kahit mga PSG.
7: Alam mo kasi hindi. Kapag gabi, wala naman ako dun eh. So, hindi ko pa. Pero, ang daming story ng tatay ko nung nakatirat sila dun.
6: Mga PSG namin nun.
7: Talaga?
6: Oo. Tatapang na nun, ha? Oh, namumutla.
8: Namumutla.
6: Oh, namumutla.
7: sa ngayon wala pa akong nakita.
6: Wala pa. So, uudyukin natin sila magpakita.
7: Putahan natin sila.
8: Ako mag-i-insert ako isa kasi insert tayo sila. Hindi multo yung kisek. Oh. Aswang. Ang daming inaaswang niyan eh. Ay, sorry po, Lord. Ako na.
9: Walang ganyan.
8: Nagbisi-bisihan ka na ba para lang makaiwas sa taong ayaw mong kausap?
7: Oh my God. Yung chief of staff ko andun sa... alam na yan! Trulalu! Trulalu!
9: Ito Kong, lahat ba tayo may tita na pasaway? Lahat namin eh.
8: Lahat tayo.
9: Madjo, lahat ba tayo may tito na idol pero minsan mo lang makasama?
8: Yeah.
7: May tito na idol.
8: Lahat. Nag-isip.
7: What is this pertaining to? Sige, Trulalu.
8: Yeah!
9: Idol.
8: Yeah, sec.
6: Lahat ba tayo may kapatid na lapitin ng chicks?
9: Uy. Uy.
7: Trulalu.
9: Para si Sek, no? Lapitin ng chicks. Oh,
8: yan. Trulalu. Oh. Lahat ba tayo? Ito na yung tinanong si Sek.
9: Ito na yung tinanong si Sek.
8: Wala mo na. Lahat ba tayo may totga o the one that got away?
9: Lahat naman.
7: Lahat naman.
8: Pero gusto ko tanongin mo dito, Sek. Baka
7: pero ang sabi ni Pangulo sa akin, bata ka ba? Makukuha mo pa yun.
8: Yeah!
9: May
7: pagkakataon pa.
8: Habang may buhay.
7: Sa tamang oras.
10: The time now on FMR. It's 1:45.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS!
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: Polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kagabi ng alas 9, Webes, August 27, 185. Ulitin ko, 185.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: My of course I had an allowance per month. Sinabi ko kay Pangulo, he wasn't Pangulo at the time, na taasan mo naman ng konti. Sabi niya, absolutely not. You have to work. So when I was in college, that's what I did. I was DJing part time. I owned an event company.
4: Wow.
3: So that was how I would make money on the side. Yeah.
4: So you still practice until now, Majo?
3: Yeah,
4: on your free time.
3: That's my release.
4: Wow. Okay. Who knew?
5: You're DJ sa Congress.
3: Huh? Yeah, wala. That's.
6: Wow. Anong call sign mo sa DJ?
3: Wala.
4: Hindi.
3: Chill lang.
4: All right. DJS. Wala.
6: Anong susunod? But it's partner. Guys. Yeah.
5: Cool lang sa'yo.
6: Yan.
5: Yakap o bakasyon?
3: Bakasyon.
6: Uy, parang ang tuloy mo naman sumagot.
3: Bakasyon.
4: Hindi sumagot.
6: So hindi ka kulang sa yakap?
4: Hindi kulang sa yakap.
5: Hindi
4: kulang.
3: Oh, yakap ng mga kapatid ko.
4: Yeah!
3: Yakap ni Pangulo.
6: Yeah!
5: Meron ko ba ngayong special?
3: Ha?
5: Meron kang
6: sige, wala. Baka bumalik sa iyan. Sexy ka.
3: Ayaw ma.
4: Bakit? Pwede namang special.
3: Ayaw mo na hiatus.
4: Hiatus. Wow naman.
3: Konting break.
6: Yeah. Ano naman ang sobra ka? Sobra ka na. Oras sa trabaho o pasensya?
7: Sobra na.
6: Sobra sa'yo.
3: Sobra sa akin, oras sa trabaho, sa pasensya. Both.
6: Both? Ba't ganun mga Marcos? Sobrang pasensyoso. Napapansin ko lang.
3: Wala. Dami namin pinagdaanan. Mm-hmm. We're still here. We're still lucky enough to be doing what we're doing. So,
6: Correct.
3: I guess. Mm-hmm. Wala.
6: That's where it comes from.
3: Sanay na.
6: Mamaya, mapanig natin yan. Sige, Gito.
7: Oy. Sa more than 10,000 live viewers natin.
6: Wow!
7: 10,000. Saan ka napapakanta?
6: Yan.
7: Sa kotse, sa banyo, o sa karaoke?
6: Yan.
3: Karaoke.
6: Wow! You do, ha? Huh? Talaga.
3: Should karaoke.
6: Ano favorite song?
4: What's the go-to song?
3: Oh, God.
7: Go-to song.
4: What's the go-to song?
3: Wonderwall by Oasis.
7: Oh, wow. Very nice song.
4: C, G, A minor, yeah. And
5: pag hawak mo yung mic sa karaoke, binibitawan mo ka.
3: Oo.
4: Hindi ka naman graduate na AIM. Ayaw yung mic.
5: Hindi si Topak Show. Pag nakahawak ng mic,
4: iuuwin na yun.
7: Sexiest.
5: Wala naman sa tono.
6: Sana kantahin niya yung mic.
5: Lakas ng loob nun. Pulong-pulo kasi ng kanya eh.
3: Ikaw, ano go-to mo, Seth?
5: Self-esteem?
3: Kasi Seth? Ano go-to mo?
6: All the girls.
3: Hindi.
6: She.
3: Yes. That's her go-to song.
6: She may be the
4: Juju.
3: 6 seconds. At yan ang dahilan kung bakit may thought kasi siya.
6: Yeah.
5: Yung sa she kasi, you get them all the time.
6: So sa lahat ng kinantahan ni Sek ng she, kayo yun.
7: Kayo yun.
6: Alan,
4: Macho, ano ang hindi mo pa napupuntahan?
6: Yan.
4: West Philippine Sea o Pag-asa Island? Have you gone there?
3: I haven't.
4: So, both.
6: So, sabi niya sa chief of staff, i-arrange na natin.
7: I-arrange.
6: Nagtawanan.
7: Kasama si Alan Herman.
4: Kailan nagsusan natin?
6: Nagsusan ako.
5: Ano yung sasama? Sa?
4: West.
5: Atin.
4: West Philippine Sea, Atin.
5: By the way, naaprubahan na sa Quezon City. Today.
3: Alin?
5: Idedeklara. UNCLOS anniversary. Yung pa natin, July...
3: Kaya mo yan!
5: July 12.
6: Yeah!
5: Ang gagawin, West Philippine Sea Day.
6: Yeah!
5: Sa Quezon City.
3: Dapat national yun.
5: Tino ko pumunta.
6: Yeah!
4: Ayun ang soundbite.
5: Sinabi na sa Quezon City, Zamboanga City, lahat na eh.
4: Kasi sinabi ng Pangulo yan, nung zona niya.
5: Buong bansa na.
4: Di tayo pasisi.
6: Buti, why do you think it should be national?
3: Because it's a national issue. I mean, it doesn't pertain to hindi lang man isang syudad, hindi lang man isang bayan. It's
4: absolutely.
3: I think every Filipino for the most part, every Filipino will tell you that we have to assert our rights.
6: Yes,
4: diba? We got that right.
3: Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
6: And yet, 90% of the Filipinos.
3: 90%.
6: Yes, I agree.
8: Sa survey naman ni Prof yun, talagang 90%.
6: And again, the President stressed it during his last sauna.
5: Diba? Kaso binoboto pa rin natin yung mga China doon.
6: Yeah. Easy.
8: Zek, itong tanong para sa ito.
3: Relax lang.
5: Ano ang mas gusto mong panoorin?
6: Yan.
5: K-drama o Viva Max?
3: Sige. Ano yung Viva Max? Ano yan? Ngayon lang ako nakarinig doon.
6: Ito, ano yung Viva Max? Ano yan?
8: Ito?
6: Ito.
5: Tanong nyo, kalino kayo tanong?
3: Ba't parang madami kang alam doon?
5: General Manager ng PTB yun.
6: Viva Max.
8: So? Ano sagot? Ano sagot? Ano ang hindi mo kayang tagalang pakinggan ng higit isang oras? Meow meow, bug o Pokemon?
3: You know what? I hate cats.
8: Huh? You hate cats.
6: Ano ang mas ayaw mo, Majo? Mag-ghosted o mag-gaslight?
3: Mag-gaslight.
6: Yeah!
3: Mag-gaslight. I think lahat naman tayo nag-ghosted at one point.
8: Yan.
3: Pero yung any point in time, diba? Pati ako nag-ghost, pero okay lang. Basta hindi mag-gaslight.
6: Yeah. Isa lang ang masasabi ko sa mga nag-gaslight, lalo na sa ating mga kababayan.
8: Ano?
5: Hiyang naman kayo.
6: Yo! Ang masasabi ko.
8: Wala kayong mahugot, brother. Wala ka na mahugot.
6: Wow!
8: Ito na.
5: Piyar na piyar.
8: Check.
5: Sino ang mas pihikan at mapanuri sakaling magkaroon ka ng girlfriend?
8: Yeah. Oy.
5: Yes. Si daddy o si mami? Kanino ka humihingi ng approval?
6: Yes. Approval.
8: Kanino sila dapat dumaan?
3: Oh. Alam mo, mommy, of course.
8: Yeah.
3: Kay first lady. Kay, alam mo, tatay ko sobrang chill. Sa daming...
6: Girlfriend?
3: Hindi pa ako tapos. Sa daming questionable na girlfriend ng mga kapatid ko. Sa aking mga magulang.
8: Yan.
3: Tatay ko sobrang chill lagi, pero nanay ko.
8: Nako.
3: Maraming. She always has a lot to say.
6: Mga kapatid.
3: To be clear.
6: Full disclaimer. Mga kapatid.
8: Susunod guest natin yung mga kapatid dito.
5: Okay si Badjo. Natuto na sa Congress, maraming fall guys.
8: Natuto na sa PR. Ito na last na at nananawagan kami sa publiko dahil narinig ko tuloy isang araw may sinabi ito eh. Ito yung tanong kasi. Sino?
3: Teka lang, ano narinig mo?
8: Pagkatapos sa tanong, sasabihin sa'yo. Sino ang secret crush mo ngayon?
6: Uy!
8: Artista?
6: Uy!
8: Politiko?
6: Uy!
8: O nasa privado?
6: Uy!
8: Crush lang naman, ha?
6: Crush lang naman, no?
3: Ano narinig mo?
6: Depende kung ano narinig mo.
8: Boy, abunda ito eh. No?
3: Ano narinig mo?
8: Ang sabi mo narinig ko parang, hanap mo ako. O may kilala ka ba? Parang ganun, di ba? May sinabi ko sa isang reporter.
3: Ay, oo. Oh,
8: yeah. Nalala mo.
3: Wala. As of now, wala. I have too much work.
8: Pero sino ba? Ano? Kung pipili ka, artista, politiko, o privado?
3: Why is it exclusive? Di ba, iisa lang ba yung crush?
8: Yeah! All of them!
5: Mali yung tanong mo eh.
8: Oh, sige, ikaw.
5: Ayos ka ng tanong.
8: Sige, yun si mo.
6: Ang buhay ito si Majo.
8: Yan po ang Ratatat at sana nag-enjoy kayo. Yan, isa lang na natin si Senator Rafi Tulfo sa ating Ratatat.
9: siya ng tanong. Tapatan at taran.
10: Tahan. Tara na, mga atat.
9: Simulan na natin ang Ratatat.
8: Tulpo Family. And, ito po ang ratsyad ang tanong-tanong na tapatan, siyempre. Pero una natin ay
11: pinakambahan.
8: Hindi, madaliin. Actually, mas magugustuhan ng taong bayan ang mga isasagot mo rito. Oh. Pipili ka. Oh, ang pagpipili, usually dapat dalawa lang. Eh.
11: Oh.
8: Pero ang pagpipili mo rito, sino man sa pamilyang Tulpo. Oh, una na ako magtatanong.
11: Go.
8: Pili na, sino ang mas kinatatakutan ng magkakapatid na Tulpo? Si Daddy o si Mami?
11: Yung Mami.
8: Mami!
11: Pareho pala tayo. Kasi yung Mami, pwede diktahan si Daddy.
8: Yeah!
11: Pag sinabi si Daddy, stop. Huwag mo nang paluin niya. Hindi na papaluin.
8: Yeah!
11: Pag sinabi niya, paluin mo yan, papaluin.
8: Yeah! Mami, tama si Mami.
5: Yung tanong ko, hindi ito tungkol kay Alan. Sino pinakalapitin ng chicks?
11: Sino sa amin?
8: Sino sa inyo? Sa matul po?
11: Baka si Mon.
8: Shout-out
5: dito po! Guest ako niya sa Lunes.
8: Sen Ravi, sino ang pinakamatigas?
11: Yan.
8: In whatever way you will interpret it.
11: Si Mon pa rin siguro. Give it to him. Nakatanda siya.
8: Pulutan. Ito, maganda to. Sino sa inyo mga tulpo ang pinakagalante?
11: Simon pa rin siguro.
8: I respectfully disagree, sir.
11: Ayun nga. Well, kung galante in terms of tumulo sa kapwa,
8: yeah.
11: Siguro mahirap magbuhat ng bangko.
8: Yeah, pwede na, pwede na.
11: Bala na kayo.
5: Sino ang pinaka tikoy? Kurimot.
8: Kurimot, yan.
11: Huwag ko na sabihin. Magalat yun. Mamaya, babalikan kayo.
8: mas kuya ba? Hindi, mas nakatanda o mas nakabata? Ganoon na lang.
11: Definitely, hindi na nga bata, mas nakatanda.
8: Yeah! Okay.
11: Si Erwin, hindi.
8: Hindi
11: tiko si Erwin.
8: Sen Rafi, in a family known to love the masses, sino sa inyo ang pinakapusong mamon? Yeah. Pinakamalambot ang puso?
11: May
8: bababaluha, mga ganyan.
11: I think Mon, Erwin, and I.
8: I would think so, di ba? Oo, talagang...
11: May empathy talaga kayo.
8: Yes. Empathy is the word.
11: At talagang nandun yung sincerity
8: yes.
11: Na hindi pakitang tao.
8: Kita naman. Mm. Ramdam naman.
11: Okay,
8: ako na. Sino ang pinaka... matatakutin tulad ng halimbawa multo, aso o mga insekto, mga ganyan. Di ba kapag tumatanda tayo, lumalaki tayo, may mga ganyan eh. Sige.
11: Meron isang kapatid. hindi si Mon, hindi si Erwin, hindi ako ha.
8: Okay, may isang kapatid.
12: Baka si ate.
11: Maari, basta isa. siyam kami.
8: Isa doon.
5: Pero habang lumalaki kayo, sino yung madalas papatawag sa principal's office?
8: Yun!
11: Habang tumatagal. I mean, nung...
8: Bata! Matatanda.
5: Pinakakuan, yung pinakasutil.
8: Yeah,
5: pinaka...
12: Sa eskwela.
5: Away, no?
11: Si Mon dati.
8: Parang Monzo ito.
11: Ako rin pamisa-misa noon.
8: Pamisa-misa meron.
11: Dahil makulit.
8: Yan, ganyan. Meron naman pala.
11: Nasa high school pa.
8: Okay. Sen Rafi, sino naman ang pinaka-nasasabitan ng mga medal at awards? Sino ang studios sa inyo?
12: Sino ang pinaka-studios? Academically, ano?
11: Mga kapatid ko yun. Yung ate ko siguro.
8: Yeah.
12: Yes.
8: Ko. Oh, usually ate talaga. No?
12: Ate ang...
11: Kasi masipag yung mga babae.
12: Yeah. Mag-aaral.
11: Kami mga lalaki. Kadalasan, alam mo naman, bulakbol. Diba, isa lang yung notebook, lagay sa bulsa.
12: Isa lang ang pencil, inong kuya pa.
5: Pare-parehas pala tayo, row 4.
8: Yeah.
11: Section 4.
8: Pero, street smart. Ito mga talang street smart. Pumunta tayo sa...
13: The time now on FMR. It's 2 o'clock.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: flour times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
5: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
4: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo
1: feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
9: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
11: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
9: Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
12: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
9: Kasama si Maan Makapagal,
13: Yes, Peters,
9: at Sandro Ochona.
12: Siyempre.
9: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
14: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Cuatro alas!
15: Dami pa! Okay! Narito naman ang inyong 4 alas tuwing Sabado, 1:30 hanggang 3 p.m. Yan po ha. Siyempre, jam-packed tayo ngayon dahil ito ay ang ating vlogger edition. Marami nagtatanong kung sino mga guest natin. Of course, sabi ko si Lovely Cat.
16: Ayun, no? Hindi na tayo 4 alas. Para nadagdagan na, no?
15: Michael Bahadin po ang inyong Ace of Hearts. Yan, magandang tanghali hapon sa inyo lahat.
16: Magandang hapon po sa lahat ng ating manonood at tagapakinig.
15: Yun.
16: Alan Herman po, Ace of Diamonds. Exciting na exciting tayo ngayon. Yung mga nakikita ninyo sa social media feeds ninyo, madalas ninyo makita sa TikTok, sa Facebook Reels. Nako, nandito na sila lahat sa studio, no? 4 alas, talagang we bring you the hits and the fun.
15: We're leveling up. Prof, yeah. Prof is under the weather.
17: Init, pero andito pa rin. Ace of Clubs, Professor Guida David.
15: Yeah.
18: Biti mo nga, Doc, ang panalampak.
15: Dumapa ka. Oh. Pananampalataya.
17: Ayun.
18: Ronald po, Ace of Spades. Medyo malapit ng malaos.
15: Dahil
18: meron na mga pumapalit sa amin.
15: Yeah.
18: Katulad ni
15: Lovely
18: Boom.
15: Nagbabalik!
19: Magandang hapon, Lovely Granada. This is my second week here.
15: Second week talaga.
18: Pero maganda dyan, nababawasan yung mga bumabalat sa amin.
15: Medyo
18: nata-transfer ng kaunti.
15: Ang tawag ba doon sa ay diversion? Huh? Diversionary tactics?
18: Yes. Tututunan ko yan sa mga PR.
16: Lightning rod strategy.
15: Yung ginawa ni, yan yung ginawa ni Trump eh. Nag-invade para hindi mapag-usapan yung mga files.
16: F-15 files.
18: Ang problema, pumunta sa Kumunoy, hindi makaahon.
16: Kumunoy na dinamay lahat ng
18: buong mundo.
16: Dinamay sa Kumunoy.
18: Buong mundo.
15: Kasama tayo doon sa dalamay.
18: Kaya meron tayong state.
15: Yan!
18: Of National Energy Emergency. Ay, ito ay emergency.
16: All-encompassing.
18: It should be stark. Dapat nayayanig yung mga tao para naghahanda sila. Nagpe-prepare sila.
16: Pero ito, ito dineklara.
18: No one.
16: So,
18: ang tawag nila, a price crisis.
16: Hindi crisis.
18: Anong ibig sabihin nun?
16: Price crisis.
18: Mataas ang presyo ng bilihin.
16: So, ang sinasabi po ni Secretary Llamas ay parang sinabihan ka ng girlfriend o boyfriend mo ng I love you sometimes.
15: May qualification.
18: Or ang sabi ay semi-emergency.
15: Semi-emergency.
18: Parang yung semi-pregnant. Meron bang semi-pregnant?
16: So, in between.
18: Maraming turuan mo naman yung mga bata.
15: Kamusta sa kayo mga kababayan? Kaya, maayos ba ang inyong pagpunta sa inyong mga trabaho? Kayo ba ay naka 4-day work week? Yan. Ikaw, paano ka nakapunta rito? Ikaw ba ay nagtipid? Ikaw ba ay nagbisikleta? Ikaw ba ay nag-carpooling?
19: Ako ay naglakad lang.
15: Yeah!
16: Wow! Very environmental.
19: Nag-grab po ako. Actually, kausap ko nga si Manong Driver, sabi niya, sobrang hirap kasi hindi naman daw nagbago yung kinikita nila, pero they have to spend more on the fuel.
16: It's funny that you should say that, Lovely. Kami ni Prof. Guido,
15: sabay na sabay.
16: At muntik maghaliga ng aming sasakyan. Kami naman, sumakay kami sa Joyride Car.
15: Joyride Car.
16: Sabay na sabay tayo. And Prof was telling me when he got down, sabi niya, hindi ko alam na ang Joyride may four wheels na pala. Nahirapan ka ba mag-book?
13: Ah, hindi naman, ang dali lang mag-book eh. Pero hindi ko alam sabay tayo darating. Sana
16: nag-carpool na lang tayo.
19: Tama. Eh, bawal daw gawin yun.
15: Sinasabi bawal.
16: Kunwari mag-partners kami ni Dito. No? Diba?
18: Yeah. Pero magka-carpool ka lang, yung kasama mo ba si Alan at si Dito? Grabe naman carpooling yan, no?
16: Right.
18: Grabe naman sakripisyo yan.
15: Carpooling.
16: At this point, na-in-interview ko yung si Manong Driver, yung aking Joyride Driver. Sabi ko, kamusta? How's this fuel crisis affecting you? Ganon. At sabi naman niya, alam mo, boss, tuwan-tuwa kami dahil at least for Joyride, ang ginawa ng Joyride as a private company, tinaasa nila yung share of earnings.
15: Ng driver. Very good job.
16: So, because of this fuel crisis, they actually recomputed and decided na siguro habang medyo taas ng bilihin, pakitain natin, magbigay tayo ng greater percentage sa mga drivers natin. Alam, so he was very happy.
18: So in business ng mga one-shot ayuda,
16: ano siya, sustainable. So I asked him, paano, how did you discover it? Kasi like Prof. Guido said, not a lot of people know that Joyride actually has four wheels. He said, apparently they're also doing mass onboarding. Because nga, crisis, because ang daming nahihirapan sa trabaho, nawawalan ng livelihood or need extra income, they're doing mass onboarding. So, credit to companies like, I've rambled on about this clearly.
15: Nananawagan ako sa lahat pa. No? Bukod sa Joyride, bukod sa iba't iba pang mga hailing apps, sa lahat ng transportasyon, kung makakatulong kayo guys, no, hanap kayo ng mga paraan na ganyan para makatulong sa ating mga patong.
18: Yes, para maging joyful.
15: Yung ride.
18: Yung ride. Problema rito, nagsisimula na akong mag-

0: Hanip na magbiyahe sila ay hindi na nagbabiyahe.
1: Isang pahig, isang suk, isang suk.
2: Iba yung tuka.
3: Kahit isang tuka.
1: Oh, okay lang pagtawala lang isa't isa.
3: Yan.
1: Oh, dito. Mm. Ah,
0: At mga politiko. Pwede rin. Oh, yung pagtawala.
2: Tawa-tawa sila. Pero, hey, sa inyo na yung jokes. Ako may breaking news.
3: Breaking.
2: Guys. Palalayain na raw si Pastor Kibuloy.
1: Uy!
2: Palalayain!
3: Palalayain si Pastor Kibuloy!
2: Kasama yan sa ano, dun sa emergency, energy emergency. Palalayain na raw siya. Para masabi niya sa presyo ng gasolina.
3: Totoo talaga yan, ha? Bakit?
2: Para masasabi niya sa presyo ng gasolina, presyo ng bilihin, stop!
3: Galing na, Pastor. Si Bong Sundai daw. Kala mo nakalimutan niya
1: si Bong. Congressman Imagination?
3: Yeah. Si Bong Sundai, may solusyon daw sa tuloy na pagtaas na langis.
0: Ha?
3: Ano?
0: Use your imagination.
1: Si Congressman Imagination talaga. Congressman, kayus ka!
3: Yay!
0: Pero si Senator Aimee daw. Nagagalit kasi puro impeachment inatupag kesa sa pagtaas ng presyo ng langis.
3: Narinig ko yan.
0: Nagtatanong tuloy, ano daw yung ambag niya?
3: Ano?
0: Yung ambag? Buwasan daw at ibaba ang mga automatic contribution.
1: Ambag na siguro.
3: Ibaba!
0: Ayun pala yun!
4: FM Radio, the vibes.
5: Ang lupet.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: and polycopter. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sawa ka na ba sa sabon mo?
1: Ha?
2: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
1: Ganon?
3: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
1: Talaga?
3: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
1: Subukan mo.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Sumasahod siya.
6: Sino mga, binabanatan mo lately?
5: Yeah.
7: Oh, ay,
5: yung mga siyempre mga nagsasabing ano daw, wala daw, hindi daw lavish daw yung lifestyle ng ating BP. Lavish ba? Hindi totoo yun.
7: Ito daw yun.
5: Kasi ako, isa ako sa mga witness na ang bahay niya na nirerentahan. Oo, ay puro anay. Anay infested.
7: Oh my God.
5: Ang bahay niya, yun ba? Yun ba ang nangungura ako?
7: Puro anay na lang. Puro anay.
5: Pero hindi naman mahalaga yung anay. Kasi kung lagi ko wala sa bahay.
6: Malaki LV ba yung mga anay na yun?
5: Oo. Lumang vang.
7: Lumang vang.
6: Hindi nyo alam?
7: Oo.
6: Kasi attorney, ay abogado ko noong 2006. Nung nakulong ako.
7: Oo.
6: Tignan ko hindi makalabas.
7: But
6: state of emergency.
7: Tama.
6: Nakulong kami. Randy David. Walumpu pa ng mga kasama natin. And 20th anniversary ng EDSA.
7: Wow!
6: Marcha kami sa EDSA. 20.
7: Oh.
6: Tapos hinarang kami. May state of emergency.

0: Paano ka pinagmay?
1: Marami lang bonon kayo ng mga abogado. Si Dean ng UP Law School, Raul Pangalanan.
0: Raul Pangalanan,
1: naging,
0: yes.
1: Naging first judge, Filipino judge sa ICC.
0: Sa ICC. Oh. So close pa na kay ni Harry?
1: Hindi close. Super
2: tinatanggi niya ngayon.
1: Sabi namin ang bugato nun, top catcher, including si notorious Marvick Leonel.
0: Such injustice, ha?
1: Kaya anong nag-volunteer sa sasak, sabi ko, pwede ba mag-abugado naman kayo sa 80? Sa aming dalawa lang may Randy Gassi. Dahil ito si Harry Yet, no? Kanya?
0: Napaka-epal. Parang natuwa ka ba?
1: Epal, eh.
3: Maganda siyang name.
4: Harry Yet.
1: Ilang, tidbits.
0: May mga kontrobersiya sa akin, nga ano nga daw ng lupa.
2: Ay! Oy! Oy! Oy! Ang blabber talaga. Ano mo siya na nakawin? Inasa ibang bansa nga ang first time.
1: Alright. Eh, ano yung ginagastos mo sa ibang bansa? Ibig sabihin, marami kang ipon.
0: Marami ipon.
1: Galing sa mga pogo?
2: Ay! All. Mga pogi.
4: Nakikipag-away ka pa rin ba dahil sa humba?
2: Ay, oy, hindi na. Menudo na, girl.
1: Parang nangangaya yun.
0: Nag-weight loss ka ba?
2: Oo, kasi stress ako doon.
0: Sa dahig?
2: Oo. Walang kanin, puro gulay.
0: Ibigay na sausage naman.
2: True.
0: Lata.
1: Parang tinabuhi ka ng mga abogado ni Digong eh. Palaman, ikaw yung nag-iisa.
0: Yan.
1: Accredited.
0: Yan.
1: Sa ICC.
2: Feeling ko insecure lang sila kasi mas maganda. Mas maganda.
0: Ano ba 'yung nag-enjoy dito? Wala po kayo sa comedy
1: ba? Hindi ba kayo magkamag-anak ni Alan Herman?
0: Layo naman. Mga dad bod ke.
2: Ay, ma'am.
0: Sorry.
1: Eh, balita ko, attorney, nung ikaw ay nagtuturo sa UP Law, ay meron ka nakaaway.
0: Ay.
1: Isa pang kasinggaling mo.
0: Sino yan?
1: Yung dating Comelec chair. Comelec commissioner.
0: Commissioner. Yung sikat ngayon. Yung sikat nga commissioner.
1: Oo, na siya daw yung bagong Miriam Defense. Nagkakibati daw kayo. Sino nanalo? Nagkakibati nyo? Tabla?
0: Diba debate champion kayo dati?
2: Oh. Ay, hindi ako na-inform dyan.
4: Kasi wala kang Rolex.
2: Yeah!
0: Wala
2: akong Rolex.
4: Gucci.
2: Ayaw na lang mag-talk kasi siya ay demo version.
0: Hindi ako nakasabay talaga.
4: Yung in-order mo si Miriam Defensor Santiago, ang dumating.
2: Ayoy. Buti.
0: Nag-i-enjoy ka lang. Anong tanong mo sa kanya? Sige nga.
4: Ayun na yun.
1: Saan ka ba, attorney? Anong probinsya mo?
2: Yung totoo ba?
4: Hindi mo na rin
0: Break tayo ng konti ng character. Kasi kaya namin inibigahan si Mark Colanta.
2: Thank you.
0: Siya po si Mark Colanta, isa siyang vlogger, comedian, playboy.
2: Ganyan po yung dancing.
0: Sige, konti ano nga. Paano ka na-start? Nagsimula dito at naging Harry Roque. Pagharap mo sa salamin, sabi mo, pwede ko kang pagkakitaan to.
2: Actually, nakakaiyak to.
0: Tatalo ka sa alam mo po eh.
2: Nakakaiyak to.
0: There will be to pay.
1: Sigas mo yung aming pag dito, ha? Walang piluka to, ha?
0: Ay, kamukha siya. Sige, konti pa kilala to.
2: Ayun, I'm a stand-up comedian from Comedy Manila. Nag-start yung pagiging pag-impersonate ko kay Harry Roque nung... Ano ko pa ako eh. Tagal na, parang 6 years ago.
0: 6 years ago?
2: Oo, nagising ako, tapos sabi ko, anong pagsubok to, Lord? Sabi nga na binibigay ni Lord yung mga toughest battles sa mga toughest soldiers. So, yun yung pagsubok na binigay sa akin. So,
0: wrong
2: ayun,
0: soldiers.
2: Nagising ako na na-realize ko na kamukha ko siya and may mga nagsabi din. Send from there, ginaya ko na siya.
0: Ginaya mo? Well, mahirap pang gayahin o inaral mo yung kanyang craft?
2: Inaral ko siya kasi napaka predictable niya. First thing you know, abogado siya na ma-martial. Next thing you know, pumayag siya na ilibing.
0: So may ano ka rin pala sa politika? Ibig sabihin, ano ka?
2: Background ka rin. Somehow, yeah. Naging familiar tayo dyan. Nag-check, tumingin din tayo dyan. Pero in times, parang, alam mo, minsan susuko ka na lang kasi parang, may pag-asa pa ba?
3: Yan. Yeah. Yeah. So, kung tingnan ng mga ganyan, eh, no?
0: Ang sagot ay meron.
3: Tao talaga.
0: Meron. Diba? Saan ka na mapanood?
2: Ayan. Pwede nyo mapanood sa Comedy Manila shows. Ayan. Please do check comedymanila.ph yung aming social media and website. Ayan, doon nyo ako mapapanood.
1: Hindi ka ba lumalabas doon sa Cool Pals?
2: Yeah! Ah, ayan, minsan nandun, nag-guest na ako doon together with Hey Darren.
1: Hindi Cool yun.
3: Cool Pals yun. Pero pangalan mo talaga yung Mark Colanta. Pangalan mo talaga.
1: Yes, pangalan mo apelyido mo kasi nawiwirduhan si...
3: Parang sounds like Marco Lanta. Marco Lanta.
0: Hindi mo pwede kaya si Senator Marco Lanta kasi Marco Lanta ka.
3: Oo nga eh. Arf!
0: Hindi. Parang promising. Okay, pasuot mo rin ang iyong props dahil siyempre isasana ka namin sa Ratatat! Harry R!
2: Harry Porky! Porky.
0: Harry Porky! Ratatat! Naguguluhan sila! Ratatat!
5: Ang tanong, tapatan at tarang! Tahan! Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatat!
0: Ratsyan ang tanong-tanungan at tapatan, siyempre, ha? Pili na ito. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin natin. Prof, panguna ka!
3: Sino ang gusto mong makadebate na walang mikropono? Si Auntie Claire o si Kong Laila De Lima?
2: Si Auntie Claire.
3: Yeah!
1: Bakit?
2: Ano, magaling si sumagot.
0: Ito din. Sino?
1: Sino ang mas ka-vibes mo at gustong makatandem na abogado? Si Marco Lanto? O si Tupac Show?
2: Yo! Si Marco Lanta.
3: Okay. Medyo malapit ang bangalan.
1: Saka parehas kayo ng pinagkukuhanan ng
3: lakas. Oh, ito if lang, hypothetical. Sino ang mas bet mo makasama sa kulungan?
0: Yan.
3: Si Tatay Digong o si Bong Revilla?
2: Ayan, si Bong Revilla. Sa kayo kami doon.
1: Napakarupok mo naman.
2: Tsang bumigay
1: agad. Bilis mo naman bumigay. Hindi ka man lang nag-alinlangan.
4: Oh, eto naman. Sino ang mas gusto mong kachikahan o kainuman?
0: Yan.
4: Si Manang Aimee? O si Jinggoy?
2: Siyempre!
1: Sino?
2: Si Jinggoy!
3: Ayoko yung tanongin kung bakit.
1: Nag-exchange notes baka.
3: Secret! Ang tawag na pag uminom lang ang tawas na.
1: Ano yung pali si Doc?
3: Sek, ikaw yan!
1: Oo, ay! Saan mo mas gusto magbakasyon? Sa The Hague?
0: Oo.
1: Sa China?
0: No.
1: O sa Iran?
0: Yo! Natay ng lahat!
3: Dahil
0: nandun si Daddy.
3: Yeah. Ito, kung hindi ka naging dating human rights lawyer,
0: yeah.
3: Mas tingin mo, may future ka. Police o dancer?
2: Police, kasi puro boys.
1: Okay, nakita kitang sumayaw yung kampanya. Parang may mamasa-masa doon. Nakita niyo. Pati si Chabit, nakaganon eh.
3: What is this spot I see?
1: Next time, maglagay ka ng pamper.
3: Sino sa mga schoolmate mo sa UP yung mas ka-close mo? Si Mayor Lenny or si Sec John Vic Remulla?
2: Si John Vic!
0: Nagano'n siya poging pag-
1: At lagi mong binugupitan yun.
3: Big body, that big body. Flex.
0: Na-offend ka ba? Ano sinabi yung joke niya na I'm home?
2: Hindi. Nag-enjoy ako kasi naalala niya ako.
0: Alas! Let's set the record straight kasi lagi itong nakikita ko sa mga viral videos mo eh. Ano bibiliin mo? Team Kadiliman o Team Kasamaan?
1: Ayan.
2: Team Pilipino.
1: Bakit?
2: Kasi hindi dapat tayo pumili sa Kadiliman at Kasamaan. Dapat laging para sa taong bayan.
0: Yeah! Yan ang Tatatki! Ay, may tawag. Hello? Ah, sino? Ah, hindi. Alan Herman. Hari. Sino po naghahanap? NBI Director. Nandito po sa baba?
3: Hala.
0: Ah, gano'n? Sige po, sabihin ko na lang po yung security. Sige po. Yung NBI Director nasa baba.
3: Oh,
0: sino kaya hinahanap? Bahala.
3: Baka may taganong lang, baka ano, yung ano mo, NBI permit mo. Okay,
4: okay lang yan.
6: Tawag na tayo, Mario! Papapanood ang 4 Alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 33, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
0: Uy, live din kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Papapakinggan din kami sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na!
3: Mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages, 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok, 4 Alas Badass Studios Incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studios8. Instagram at badass.studios.
6: Bakit tayo ngayon? Mukha
3: ni Pro Babang Binabasa. Badass Studios.
1: Yeah. Ibang accent yun.
4: Very ano po siya. Ano? Pilipinong-Pilipino.
3: Pilipinong-Pilipino.
4: Talagang 100.
6: Taga-retiro. Sige, sec. Magandang hapon din.
1: Magandang hapon din sa ating listener.
0: Buffering.
1: DCMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
6: Yeah.
1: Sa mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV, ano pang hinihintay
6: mo?
1: Kailangan nyo mo palang state of emergency. Subscribe na!
6: Subscribe
1: na! Bago kayo magbakasyon. At
0: Mangilin?
6: Magdilay.
0: Ano magdilay?
6: May?
4: May reply din po
6: kayo. Reply.
4: Ano? Mali na lang. Talaga naman mali kayo binabasa. May reply din po kami.
6: Yan.
4: Na mapapanood niyo ulit kami mamayang 10:30 PM ng gabi.
6: PM na gabi pa.
0: Matiin din natin ang ating international and local chapters.
6: Yeah.
0: Ng hapon sa panonood.
1: Binabati ko yung mga tiga-Gitan.
6: Yun.
1: Ito ay mga PhilAm na mga anti-corruption, anti-China, no? At saka anti-BP.
6: Yeah.
4: Hindi pala. Mga nga ng mga ganun dito. Ako napaka-disrespect naman.
6: Sing!
5: The time now on FMR. It's 2:32.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My body.

0: micros papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
5: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car. Sa Kuis Car Wash.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: At taran!
10: Tahan! Tara na, mga atat!
9: Simulan na natin ang Ratatap!
11: Sorry, ang ratatat ay ratsad ng tanong, tapatan at tarantahan, okay? Kanina nagpilinas kami kay Harry,
12: kay Seg.
11: Diba? Ngayon naman, charot o trululu. Ang charot, hindi totoo. Ang shrulalu ay totoo.
12: Trululu.
11: Sige, sino una?
12: Ako!
11: Okay.
12: Madam VP, gusto mo ba talagang maging presidente ng Pilipinas, charot o trululu?
13: Trululu!
11: Yeah!
14: Ngayon gusto ko kay BP, hindi plastic. Dami rito.
13: Pero hindi tayo tatakbo, lalakad lang po ako.
11: Yeah.
13: Para makabawas ng
11: energy.
14: Kilala mo ba?
11: Yan.
14: Si Mary Grace Piatos?
13: Ay nako.
11: Charot or true lalu?
13: Charot!
11: Yeah! Hindi naman daw second. Kinakabahan ako sa mga post na kakalain.
14: Sinungaling!
11: Yeah!
12: Madam VP, kaya mo pa ba mahalin si PBBM?
11: Yan.
13: Si Bebe Hey Hey.
11: Yeah.
13: Ito po ang tinatawag na hashtag never again.
11: Yeah! Sabi sa katay!
12: Charot!
11: Charot! Okay.
14: May natutunan ako. Hashtag never again. Magagamit ko yan.
11: Dali!
15: Best friend rin ba ang turing mo kay Manang Aimee?
11: Yeah, yeah.
13: Of course. Best friend natin yan si Mang Aimee.
12: So, true.
13: True.
11: Lalo. Yeah.
14: Parang hirap tumanggap ng instruction. Parang may sarili isang mundo. Diba? Sa ibang multiverse. Diba? Magpapadala ng aeroplano sa Middle East.
11: Yeah, yeah, yeah.
12: Sarado ang airstrip.
14: Oo. Sarado ang airstrip. Saka may gera.
11: Yeah.
14: Pero nandun naman yung kwan.
12: The sincerity is there.
14: Willingness to tumulong.
13: Good governance po tayo.
11: Yeah. Speaking of, Madam VP, charot at rulalu. Dahil ba talaga sa paggamit ng chopper, kaya kaunang nagtampo kay PBBM?
12: Yan.
15: Hey, baby, hey.
14: Baby, hey, hey.
13: Parang bangit ko dun sa ano. Parang may bigot.
15: Charot!
11: Charot! Charot!
6: ano na, hindi yun ha.
13: Ubo ako ha.
6: Sige, sige.
8: Kinonsider mo man lang ba?
6: Yan.
8: Na maging abogado ni Tatay Digong.
6: Yan.
8: Yung bisita namin dito kanina.
15: Yung bisita.
8: Ari Roque.
13: Sarap. Alagi nang gusto na lang yan ng humba.
6: Ay! Kawawa naman siya.
8: Nagagawa ka ba?
6: Tumay.
13: Tayo, tumay. Parang kinakabahan ako.
6: Yeah, oo. Kinakabahan. Kinakabahan.
16: Madam VP, totoo ba na kinoconsider mo maging vice president sa 2028? Si Senator Marcoleta.
13: Nakaka-comment ako dyan.
16: Ano comment?
17: Hindi pa pwede.
15: Nag-aagawan ba sila?
13: Wala. Ay, thank you ha.
6: Chinek mo na ba yan? Ininom mo baka?
13: Wala naman. Ano?
16: Pakiamoy eh.
6: Yan.
16: Yan. Ayun, may taga-amoy.
15: Sino yan? Sino yan?
13: Taga-amoy. Gusto ko yung uwi ha.
6: Yan.
16: Madam VP. Charot, otro lalo. Seryoso ko ba nung pinagbansaan ko si BBM? Asawang si Lisa at pinsan na si Martin Romualdez.
6: Yan.
16: Charot o true lalo.
13: Nako, no-comment ako dyan, Diyos ko.
16: Mahirap na.
13: Ano yan?
15: No joke ka dun.
13: Ano yan? Parang, it's a prank. Parang ganyan.
14: It's no joke, no joke.
15: It's no joke.
13: Oh, no-comment ako dyan. Charot.
6: Sige, papayanan natin, no? Ito, last question sa'yo, ha? Ito, charot o true lalo. Bilang Inday Tasha, yan, Inday Tasha.
16: Yan.
6: Ang galaw mo ba ay trabaho lang o walang personalan?
13: Nako, ito ay ano. Nahirap. Ay, na.
16: As Inday Tasha. Hindi ka naman na may personal.
13: Of course, ito ay pawang ano lang, pangpat nakakaano lang, patawa entertainment.
6: Good vibes. Yo,
16: pang GV lang.
13: Pero pawang ano, walang personalan.
6: Okay, very good. Thank you. Keep it Inday Tasha.
16: Yo.
6: Oh, sige. Tanungin ka na natin Inday Tasha kasi ikaw si Inday Tasha.
13: Inday Tasha po ako.
6: Anong tuloy na pangalan mo ba?
13: Pwede Tasha. Mong...
6: Tasha talaga?
13: Tasha. Yes. Yung Geronda is silent G. Geronda.
6: Geronda. Oh, Geronda.
13: Geronda.
8: Saan mo ba yung rapan? Nagustuhan ba yung pelikulang Shrek? Paborito ko kasi yan eh.
13: Parang gusto mong sabihin ako si Fiona.
8: Tuntua ako dun eh.
13: Gawin naman kayo.
8: Tuntua kasi ako. Kahit kasi mga kalima. No? May magandang puso.
16: Napainom tuloy si Madam.
6: Napainom na. Paano ka nagsimula bilang impersonator ni VP Sara?
13: Okay. Nag-start po yan nung nag-work po ako sa bar. Nag-ano po ako, nag-serve po ako.
6: So, barista? Barista ka?
13: Server po ako.
6: Server,
13: sa katipunan lang po. So, bali, yung mga customer po doon, more on part po ng LGBT.
6: Mm-hmm.
13: So, hindi ko po talaga siya pinapansin. Nag-work lang ako. So, sumisigaw-sigaw sila ng Inday Tasha o kaya Inday Sara, sabi nila. So, ako naman, yung hand gesture ni Madam BP, gumaganong-ganong.
6: Sumakay ka.
13: Sinakyan ko po yung trip ng mga kabataan.
6: Kailan mo naraman na parang kami, huwag nga, no?
13: Nung graduation po namin ng senior high school.
6: Mm-hmm.
13: Pero hindi ko po yun, hindi po ako nag-start na mag-impersonate. Mm-hmm. Last year lang po ako nag-content ko nun kasi hinahanap po nila yung account ko kung paano nila ako ipa-follow.
6: Nakilala mo na ba personal si Inday Sara?
13: Hindi pa po kami
6: nakikita. Ay, hindi ba hanggang ngayon, no? Wow, ah.
8: Huwag mo subukan.
13: Bakit?
8: Baka mapahamak.
13: Hindi naman po.
6: Pero gusto mo.
13: Pwede po. Gusto ko po. Siyempre, ina-idolize ko siya. Siyempre, at the same time, kasi ginagaya ko po. Gusto ko po siyang ma-meet personally po.
6: Mm-hmm. Eh, yung mga, ano, kakalina, tinanggap namin si Mark eh. Diba, ina-impersonate si Harry Roque.
13: Apo.
6: Ina-impersonate mo si Inday. Meron ka bang political views talaga? Or,
13: wala po.
6: Wala talaga.
13: Hindi po ako political vlogger. Ako po ay nagpapatawa lang po. Meron po akong content ko ng Tasha. Meron po ako kay VP.
6: Uh-huh.
13: So, ang ginagawa ko po, kung ano po yung mga bago kay VP, ginagawa ko naman po, since marami nagagalit sa kanya, hindi naman marami. Kumbaga parang maraming hate sa kanya. So, ang ginagawa ko, kunyari yung confidential fans, mga ganyan. So, ginagawa ko siyang nakakatawa para at the same time, hindi ko alam pa, baka sinasabi ng iba, uy, masyado mong inaano, masyado mong minamak sa Sara. Iba naman sabi na, uy, masyado mong inaano, parang pinapromote ko na daw po si VP.
6: Sa lahat.
8: Meron ba mga bumabanat sa iyo?
6: Yan.
8: Sa kampo nila? Meron ba mga haters?
6: Yan.
13: Meron pong hindi nila naiintindihan yung satire, yung kumbaga yung nagpapatawa lang, entertainment lang ginagawa. Meron po nagbe-message sa akin, nagagalit, tinumura ako, ganyan. Pero mas more on ano po, meron pong marami pong natutuwa sa akin.
15: Mm.
13: Mas marami pong
8: overwhelming.
16: Oy, meron lang akong tanong mula sa ating more than 8,000 viewers! Thank you. Inday Tasha.
6: Ano?
16: Paano ka daw susundan sa social media accounts
6: yan,
16: mo?
6: Yan. Sige nga.
13: Bali po yung aking TikTok po account is IndayTasha23. Mm. Tapos sa Instagram ko po is IndayTasha. Sa Facebook ko po, doon ako nagko-content po is Tasha Geronda. G-E-R-O-N-D-A.
6: Yan, Geronda. Kamingin ko na naman yung Doc. Ikaw na naman sounds like
15: Geronda. Marami siyang ano ah, marami siyang fans. Mm. Hindi confidential. Ay,
16: Basta pogi.
6: Si Mary Grace na.
15: Ay, Mary Grace po. Different kami na ni Lovely. Ano ka ba?
8: Parehas ba kayong bisdak?
13: Parehas kami maganda.
6: Yeah. ito ginagawa kasi yung panahon na nila Sek. Si Willie Nepo, tingnan ko kung kilala mo ha.
13: Sige,
6: si Willie Nepomuceno. Sino yung
16: nag-email
6: da? John Santos. Si sino nag-email da? Email depic?
16: John Santos nga.
6: Hindi, yung babae pa. Si
16: Tessie Tomas.
6: Tessie Tomas. Mm. Yung mga, the likes of them, ewan ko narinig mo na. Sila yung mga talaga impersonators and they make it their business. Okay. Ito, negosyo mo talaga. Ibig sabihin, ito yung trabaho mo.
8: Bilang, ano ka ba ibang ginagawa?
13: May work din po ako at the same time po. Nagbi-business po ako ng freshly cut fries, kaka-start lang po. And then may nag-work din po ako sa ano ko po, sa company ng ano po ng pinsan ko. Yeah. So on call niya ako, nag-assistant ako sa kanya. So ito po ay ano lang po, parang yung pagko-content ko is parang ano lang siya, libangan. Pero kailangan ko po mag-post every day kasi baka bumaba yung engagement.
6: Yeah. Yeah.
8: Pag naglalagad na sa mall, no? May mga nakakasalubong ka.
6: Yeah, yeah.
8: Binabato ka ba?
15: Grabe,
9: FM Radio, the vibes
17: and the facts.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Meron daw mga confidential fans dito. So, ayaw nila pa.
5: Ako, meron ko lang, inaaral mo yung craft dapat. Siyempre, dapat adept ka rin o parang pina-follow mo everyday yung news.
6: Adept? Ah, yes po. Actually, hindi ko lang bakit po lumalabas na lang po lagi si Madam. Mm-hmm. Si VP po, parang lumalabas na lang siya lagi. Tapos sabi ko, kailangan kong gawin to ng parang nakakatawa.
4: Material,
6: yes po, yung nakakatawa. Tapos hindi naman po kasi lagi ako sa kanya nagpo-focus. Kumbaga kung kailangan po siya may ingay na news, doon po ako gumagawa ng content. Tapos gumagawa rin ako ng content sa sarili ko po. Ganun po.
5: Ay, sarili kang content. Yes. Diba, alam mo siguro, pag being a impersonator, actually dapat, pag nag-impersonate ka, ino-overact mo.
6: Yes.
5: So dapat parang ano siya, di ba? Parang okay. Mas
4: nag-caricature.
5: Oo, parang ganun.
6: Yes po. Pero po kasi parang hindi naman ako sobrang nagpo-focus doon. Kasi meron po akong ibang ginagawa din sa buhay.
5: So, meron kang love life, ibig sabihin?
6: Wala po.
5: Single to be single.
6: Single po. Single
5: rin. So, sige, manawagin ka sa lahat ng mga nanonood ngayon. Baka ito na ang pagkakataon mo.
6: Ayan, baka po meron pong dyang susunod na bibihay-hay. Yan. Single po. Ako po yung PM nyo na lang po ako para mabigyan kayo ng confidential phone.
5: Yeah! Dami po sa mga freshly expressed. Ayaw mo lang!
7: Huwag kayong
5: takalan ko! Babalik ka! Wabro! Ito!
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim
9: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
9: sa PRTV Manila, Channel 31.
10: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
11: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
10: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
12: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
10: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
13: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
10: Kasama si Maan Makapagal.
13: Yes, Dieters.
10: At Sandro Ochona.
13: Siyempre.
10: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
9: Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
14: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
15: Cuatro alas!
9: Hatsyad ng tanong, tapatan at taran!
16: Tahan! Tara na, mga atat!
9: Simulan na natin ang Ratatat!
17: The hot seat now of Ratatat is Kong Pao Ortega. Pili Nuts ang first,
18: Pili Nuts tayo.
17: Ang first segment natin. Pipili ka lang ng isa.
18: Pili lang.
17: So, first question, Kong Pao, are you a teddy bear or a grizzly bear?
19: Grizzly bear.
17: Yeah.
18: Kong, food trip sa La Union o beach trip sa La Union?
19: Food trip, kasi doon na ako sa beach nakatira eh. Food trip na lang.
17: Sek, blood bath o bubble bath? Ortega, tinatanong ko.
19: Blood bath.
18: Dara.
20: 10 a.m. hearing o 2 p.m. hearing?
17: Pinalitan eh, di ba?
19: Right. 10 a.m.
17: Ano mas gusto mo?
19: pag PR kasi iba sagot eh. Pag...
18: okay lang, PR na sagot.
19: Siguro 2 p.m.
17: 2 p.m. Anong mas type mo, Kong Pao? I object o I respect?
19: I respect.
17: Yan, yan, yan.
18: Kong, mag-conduct ng Qualcomm.
17: Qualcomm.
18: O makinig sa impeachment trial.
19: Impeachment.
17: Okay.
1: BP na nagpapakita sa hearing o BP na absent sa hearing?
18: Ano mas gusto ko?
19: BP na nagpapakita sa hearing.
17: Oh. Ayun. Mas gusto mo. Mas gusto mo.
20: Biased judge o senseless judge?
18: Naku, wala. Hirap yata. No?
19: De, okay na ako dun sa senseless.
17: Ang susunod na segment naman, Kong Pao, ay charot o true lalu. True or false lang yan. Pag false, charot. Pag true, true lalu. Okay. Alimbawa, tinanong kita, pogi ka ba, Kong Pao?
19: Eddie. Charot.
17: So first question, charot or true lalu? Nagpatubo ka ba ng balbas dahil uso ito sa legislative branch?
19: Charot.
17: Charot.
18: Ito, Kong Pao, dahil lumaki ka sa surfing capital of the North, magaling ka ba mag-surf?
19: Charot.
17: Hindi ko nga nag-surf. But you authored the bill, di ba? You authored the bill.
18: Kami surfing bill.
17: Name it, the surfing declare it.
1: But medyo malaking surfing board yan.
20: I was about to say that.
1: Kasi laki ng whale. Mapupuno ba ang basketball court kapag nag-family reunion ng mga Ortega?
19: True lalo.
20: Napakamot ka ba ng ulo mo nung nakita mo ang resulta ng latest senatorial survey?
19: Hindi.
17: Charot.
20: Charot.
19: Charot, sorry.
17: Charot. So you were expecting it.
18: Ako napakamot ng ulo eh. Kanina bang survey yan eh?
17: Napapa-eye-roll ka ba minsan dahil sa mga nangyayaring antics sa impeachment trial?
19: True lalo.
17: Napapa-eye-roll ka.
18: Ito Kong, nagbabanding ba kayo? Kayong mga young guns ng Kongreso sa labas ng trabaho.
17: So you guys band naman.
18: Ipabanding kayo.
17: Usually pagkain, mga ganyan.
19: Oh, kwentuhan, pagkain. Minsan may konting...
1: Walang inuman?
19: May tubang. Pero hindi kasi ako umiinom eh. Nakikipagkwentuhan lang ako.
17: Healthy. Hindi narinig ang tubats. Tubats.
1: Excited ka na bang makita ang bank at BIR records na bubuksan sa impeachment trial?
19: Baka maingit ako. Sana
1: ako.
19: True lalo.
18: Sana ako.
19: Baka
17: maingit ako.
20: Mararamdaman ba natin ang puwersa ng Gen Z vote sa 2028?
19: True lalo. Wow. Maramdaman na.
17: So you think the trend will continue?
19: Yeah.
17: So almost 11,000 viewers na yata tayo. No? Palakpakan natin si Kong Pao.
1: 11,000 tayo. Pero siguro dagdag dito, Kong. How do you spend your downtime?
17: Yan, I want to hear.
1: Sabihin, puro ka ba politika?
20: Downtime.
1: Puro ka ba bakbakan? Puro ka ba...
18: Netflix?
19: Usually with my my family, wife and two boys.
18: Mm. Two boys.
19: Lagi kaming, madalas, sila lagi yung kasama ko after work.
1: Anong ginagawa niyo together? Nag-games?
19: The usual, movies. Kung may pagkakataon mamasyal ng konti.
1: Napanood niyo na ba yung Odyssey?
19: Hindi pa, nag-Spider-Man kami.
18: Spider-Man!
19: Nawa namin yung Spider-Man eh. Pero kami, baka pag nag-date kami mag-asawa, baka Odyssey.
1: Odyssey, yan yung kolong ko bukas eh. Sa Odyssey, merong Carib Dis at saka Cycla. Kaya meron akong dalawang senador na kinumpara sa kanila.
17: Bukas! If you don't. Pero, Kong Pao, last charot at true lalu siguro. Pinakamahalagang charot at true lalu.
18: Ito, off the record.
17: Ikaw ba ay naniniwala na ang basis dapat ng lahat ng inyong sasabihin at gagawin ay nakabase sa katotohanan?
19: True lalu.
17: So, kami po dito sa 4 alas ay merong panata sa katotohanan. Makikita mo naman ang mga nag-guest dito.
18: Mga nag-guest na.
17: We would be honored if you would sign our panata sa katotohanan. Wag signature ko nga. Baka maskan namin ng credit card mo eh. Pangalan lang.
1: Asensya na, Kong.
19: Gusto nyo nga, dugo pa gamitin
1: ko. Asensya na, Kong. Nag-introduce sa amin palata sa katotohanan, isang PR. wala ko na isip pahiwati.
20: Hindi ko lang bawal ang sinungaling.
1: Bawal.
18: Kaliwete pala si Kong.
17: Ayan, buhipin mo. Tama.
18: Parang,
17: yun.
20: Tiga.
17: Ayun. So, ikakalat namin ngayon na si Jenna Ortega ang nagsasabi. Yo, galing ah! Oh. Grabe artwork ba? Ah, ganda! Kong Pao Ortega, maraming salamat.
19: Hindi ko pinirmahan sa gitna. May nire-reserve ako dyan para sa gitna.
17: So you're like John the Baptist. You are
1: leading the way.
17: Siguro kung pa.
1: Pero si John the Baptist napugutan na.
19: Ay. Hudas na lang.
17: Siguro ano, Kong Pao, with our last maybe remaining few minutes, can you just give a brief message to our to your constituents and the country and whatever message you would like to
19: say? Well, naimbagal daw tayo amin, of course, sa ating mga listeners. Patuloy po nating pakinggan, pakialaman yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lang naman dito sa impeachment kasi napakalaking bagay po na may taya at may pakialamang taong bayan sa mga nangyayari sa atin. Yun lang po, hindi ko naabaan na patuloy niyong subaybayan itong napakasikat, saka napakapogi, napakaganda na show na to, itong 4 alas. Excited na po ako sa pagbabalik ko, saka pag nag-guest ulit ako dito.
17: Yeah. Thank you, man.
1: Oh, hindi ka mga PTSD dito?
19: Hindi.
20: He's enjoying it, I guess.
19: I'm home.
17: He's home.
20: May bago na kayong host.
17: So mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
20: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
18: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
1: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
17: Dito lamang sa
3: 4

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: It serves many purposes, so tagahimuhiya ng mga protina, tagaprosesohiya ng mga ano, mga gamot na mga ng almost everything na nasulod ha lawas nato, tapos nabuligihap ito hiya ha dugo nato, so ang pagklat ng dugo nato is a function ng liver gihap naton, parang nabuligihap hiya dito. Tapos ang metabolism gihap ng yun mga ginkakao nato, so an tanan mga protina, labi na ang mga fats and ang mga carbohydrates gin po proseso gihap ito na nabulig ang liver hapan proseso ng at pag-metabolize ng tanan na ginkakao nato.
1: Ayan, partner, no? So, kumbaga, liver, important vital talaga. Organ talaga, no? Pero, Doc, consumerin nga nina fatty liver, kay, misan nga niya ako, kung it's alarming, no? Magbasa ka at yung ultrasound, may surat, fatty liver, di ba may mga grades ito, Doc, no?
0: Yes,
1: grade.
0: Po.
2: Magalat elementary. Oo, kinder.
1: Tug-tug din na grade, Doc. Bagat,
0: ano pa ding mild, moderate, or severe, tapos, pwede gihap hiya. May da kasi special na ultrasound na ginihimo para makitaan kung gano'ng katiga ang liver. So, usually, I think tanan kita na mamalengke, nakakapalit nahin mga liver. So, kung makapalit ka mong liver ha grocery or ha merkado, di ba, bagan, ano hiya, smooth lang hiya, parang gelatin, parang jelly. So, amo titsura ng normal na atay. So, pag nagkakaadan tambok ang atay, naninig ahiya. So, pag ginuluto naton atay, di ba, nagtitika tigahiya, nagtitika black. So, amo titsura pag nagtitika raksot or nagtitika fatty and liver. So, pwedeng may mild lang talaga, parang may areas lang na may tambok, may areas lang na matambok ha atay, pero pwede na ang bugos na atay ay mapupuno na talaga ng tambok. Tapos, ang tambok kasi, diri ito yan normal na bagay na nagre-reside ha atay. So, magkakos yan ng pamamaga, inflammation, pwedeng paniniga. Tapos, ang pinaka severe na stage is liver cirrhosis, itong matigan na talaga ang atay.
1: So related ito ya, Doc, ini na aton muscle D.
0: Oo, kay an liver cirrhosis may iba't ibang hinungdan, iba't ibang cause. So usa na dito an ano, fatty liver or ang fat.
3: So kumbaga severe na hiya, Doc, malid na hiya to
0: liver cirrhosis, okay. Which is something na gusto nato maiwasan, gusto nato mapugngan para tanan na tao.
3: So Doc, may da ba kita mga risk factors para magkamiyadihin ni nga muscle D? Like, ada ba age? May gender, baghihapon na sex? May da baghihapon?
0: Oo, so sa muscle D, ang mga risk factors is ang ano, metabolic disorders, like kung may diabetes ka, kung may ano ka, may abdominal na abdominal obesity, or may waist circumference ka na 90 cm for males, which is 37 inches for males, or sa females naman 31.4 inches or mga 80 cm. So amot mga risk factors. Tapos ang ano gihapon, kung mataas na itong mga cholesterol, labi na ang mga bad cholesterol, mataas na itong mga blood sugar, so amo itong mga pwedeng mag-udyok ng muscle D. Pati alcohol intake gihap. So, ang alcohol, pwede gihap maka-cause ng muscle D.
3: So, more on, Doc, on the heavier side. Mas dakot chance na magkamiyadihin yun. Pero may diba instances, Doc, nga bisan diri ka, like, matambo. Hindi ka gihapon magka-fatty liver.
0: Tuo dito. Kay, may dakita mga patients na mga bata pa. So, pwedeng yun sa nasa mga ano metabolic disorders ang factors nito, so pwedeng ang cholesterol pala nila or ang ira mga blood sugar mataas kaya nagkakadaya ng fatty liver. May genetic component gap kay may mga patients kita na 12 years old, 14 years old may dana fatty liver.
1: As young as 14.
0: So may mga studies na gap na conducted ng mga Filipino children, tapos may mga Filipino children talaga na may fatty liver na labi na pag-adolescent na.
1: Pero Doc, how about the age? May da ba ito like, ini na age group ang most damot diagnosed with muscle D?
0: As we grow older, mas madamo ang mga tao. Kay mas we accumulate more risk factors as we grow older, ato mga blood sugar, ato mga cholesterol, mas nagtitika taas gihap.
1: Pero ha, gender, Doc, may daba kita?
0: Sa gender, kung male more than female, waray pa naman. Oh my God.

0: kuan ngay ninyo. Sinisiri na pwede sa lahat.
1: Oh, pwede sa lahat. All of the above.
0: Oo, oh, all of the above ngayon.
2: So, okay. Depende gihapon talaga. Ano.
0: Yeah, yan. So, before kita part ng Genera, no, mag-proceed na natin other questions kan Doc Esther, mabalik ang EVMC Cares, katiman mga pahinugdom. Yes, welcome back ka EVMC Cares, no? We're still talking about muscle din, no? Or anatun metabolic associated fatty liver disease. Ayan, partner Genaro, no? Before kita nag-break, no? Nagpakiana kita kan Doc kung anot muscle D, kung related ba ini or the same lagyapin in term nato na known na fatty liver disease, no? And then, nagpakiana kita kung anon risk factors sa aton muscle D. So right now, no? We will be asking gihapon kung anot mga signs and symptoms na gin ma-manifest initially han aton patients, Doc, with muscle D.
1: So, most patients, actually, waray hira ginaabat. So, asymptomatic. So, pwede hira kumanto lang ha mga clinics because may ultrasound lang hira from mga APE, mga routine ultrasound lang. Tapos may nakita ditong fatty liver. Tapos, amot pag-consulta nira ha mga IM or FAMED. Tapos, on the other end naman of the spectrum, pag matambo kasi ang atay, nagtitikadako ito. Pwede may mabasa ka mo ha, ultrasound na hepatomegaly. So, hepato means liver. Mega, yun, megaly, dako. So, dumako ang liver. So, pag dumako kasi ang liver, pwedeng sumakit hiya, kay parang naiipit hiya. May da kasi ito hiya capsule, bagan, may supot hiya. So, pag nadako it liver, parang naghuhuot na hiya dito ang supot. So, magsasakit. So, pagsugad, pwedeng may pain, may masakit ha, may right area, right upper quadrant. Tapos, pag inflamed na inflamed, naghihap ang liver, pwede gihap na may mga lab test na tumaas. Tapos, may iba naman na manunulaw, pero rare ito, diri ito masyadong common. So, mostly asymptomatic, waray ginaabat talaga.
2: So, kaya pala.
1: Oo, amo na, kaya pala. Makalasan ka na lang na ultrasound din mo, may something na ngayon. Grade na.
0: Oo, oh, kaya according hand kando, pagwaray man.
2: Pero sometimes, Doc, may dabay ito pain. Nagkaka-pain na if severe na hiya.
1: If hubag-hubagan na hiya.
2: Dako na hiya.
1: It
2: liver.
1: Oo.
2: So, kung guti pa nga, ni,
1: pwede yan masyado nothing lang talaga.
0: Okay. So, kumbaga ngayon, important gudan na routine na ultrasound, no? Po.
2: Especially, Doc, no, if may daka-history.
0: Yeah.
2: Di ba na playman gihapon genetic?
1: Kung may history, tapos may maaram ka na medyo mataas ang mga blood sugar, yung mga cholesterol, may family history ka mo ng diabetes, or ikaw mismo may diabetes, best to get an ultrasound na lang, o pa'y magpa-ultrasound na lang gihap.
2: So, ano ito, Doc, at mga available tests? You've mentioned about ultrasound, no?
1: Oh, so ang liver ultrasound nato or whole abdominal ultrasound para tanan na organs makitaan. Tapos, we also look at the risk factor. So, masasabi natin may muscle din o sa ka-patient kung may ultrasound result or CT scan result na may fatty liver plus may da at least one risk factor. So, either yung waist circumference na mataa, na yun, na big, so 90 cm males, 80 cm females, tapos may ano mga blood cholesterol na mataas, so mga triglycerides or mga LDL na mataas, mga blood sugar na mataas gihap. So amot mga kikitao nato na mga risk factors. So if may fatty liver plus any one of the metabolic risk factors, then fatty muscle D ka talaga, may muscle D ikaw. Tapos maupay gihap kung makit-an ang mga liver enzymes. So ang mga liver enzymes, mga SGPT, SGOT or ALT, AST. Kasi kung tumaas ito hira, masasabi nato na may inflammation talaga, inflammation pag uhubag haatay. Tapos ito na mga tao na may mga matataas na SGPT, SGOT, mas dapat tutukan, mas dapat hataganhin mga intervention.
2: So ito, Doc, na SGPT, makikita nito niya blood.
1: Yeah.
2: Tama ba?
1: Blood test.
2: Blood test.
0: So amo na ini, bakit aabangan na ngayon natin atong routine or mandatory na annual exam. Pero Doc, di ba we've talked about, no, han, kumbaga, inflammation or inflamed na natin liver, no? It karusin nun kung may dakita fatty liver, does it mean kanan imula diet la ba ini? That na, it's because of your diet, may daka poor nutrition or poor it dere mo pa nim the way you kuan itim nutrition, does it mean na amulat magiging cause it aton fatty liver or may da pa other causes na pwede kita mag-adahin muscle D?
1: So at muscle D, yes, ang diet plays a big role because with your diet, pwedeng mag-increase ang imong mga cholesterol, kung high fatty foods ang gigakaonin mo, mm-hmm. kung ma-sugar, ma-carbohydrates ka, pwedeng umigbaw gyap ang sugar. Mm-hmm. Genetics also plays a role kung may family history ka ng diabetes, so prone ka gyap na magkaadan mataas na mga blood sugars, and prone ka gyap na magkaadan fatty liver, tas an alcohol intake gyap. Mm-hmm. So sa mga women na inumhin mga 4, 3.5 or 4 standard drinks daily, or ang mga men na mga upat or more na drinks kada adlaw, mas prone ito na mag-aadan muscle D. Mm-hmm.
2: How about, Doc, it's soft drinks? Makaka-affect po ba? Oh,
1: may studies actually na any sugary drink, so bisan mga fruit drinks na itong
2: juice.
1: Mga naka-tetra pack na, oo, na mga fruity drinks, kasi mataas ang blood mataas ang sugar content, so makakapagpaigbaw ng blood sugar. Mm-hmm. So as much as possible, i-limit nato gihap itong mga sugary drinks nato. Mm-hmm. So water ang sagot.
0: Nakakasad.
2: Lagi. Pati mga sweet treats gihap, Doc. Pwede man siguro, Doc, in moderation.
1: Oo, oh, in moderation.
2: Negotiate
1: everything
2: pa,
1: in moderation.
0: Natawad pa.
2: It conducted red meat gihapon nga sobra.
1: Oo, kay actually yan na ang gin-promote ng DOH tsaka WHO ang Pinggang Pinoy.
2: Yeah.
1: So sa Pinggang Pinoy, I think na-discuss gihap ito ha, ha, iba na mga talks. Katunga ng plato nato, prutas ngan gulay. So medyo ibang-iba ha, mga usual nato na ginkakaon. So katunga ng plato nato is prutas ngan gulay, 1/4 is protina. So ang protina, ang maupay na protina, mga isda, seafood, at mga chicken, mga white meat, tapos as much as possible ang karne, red meat, mga baka, baboy is diri nimo adlaw-adlawon. Kay dani kasi bugos na adlaw puro kita karne.
2: Oo, tas so, oray vegetables,
1: oh,
2: and
1: vegetables.
2: Fruits,
0: ouch, na naman.
1: Ouch na naman.
2: Tas di ba, Doc, damo gyap kasi haaton ng mga Filipinos it mahiligit mga instant noodles.
1: Mm-hmm. Oo, ang instant noodles kasi ano, processed food. So yun din bawas-bawasan ng mga processed food. Mm-hmm. So tanan na nakapakete.
2: Mm-hmm.
1: Tapos tanan naka mga delata, mga sugad, high in fat, high in salt gyap.
2: Yes.
1: Pero challenging talaga hiya, di ba, kung mag-iisip ka ng anong iba breakfast na to na maray diri process, diri ano.
0: Egg daw, lad, ton baga pwede.
2: So, balance na lang.
1: Tinola.
0: Oo. So, ano, more on diet no talaga ya, Doc. It iya, kumbaga, percentage para ma-diagnose ka with muscle dis on the diet and lack of exercise gihapon, no?
1: Oh, and yun, mga metabolic risk factors.
0: Oh, kaya kumbaga, kung metabolic natin, kung gihapon, and metabolism gihapon na natin body, iyan. Okay, so, pero Doc, di ba, ang gin-mention ni partner, o gin-ask ni partner Jenara na, bisan diri obese, pwede magkaada gihapon. Pero rare la ba ito na chances, or most, may dagihapon ito matatama ng muscle D, bisan mga thinner or normal weight?
1: Yes, ma'am. Mm. May mga lean muscle D, so mga payat, pero may dangay ang gintatago na ano, na fatty yun, na muscle D. So, posibleng may mga mataas na cholesterol pala ito na mga persons, or pwedeng mataasan nira mga blood sugar, or pwedeng yun, sa genetics nira, gihap po.
0: Okay, so waray diri nga yung kikita gyapan.
2: Dito takas.
1: Oo.
2: Yung mga thinner, no?
0: Oo.
2: So, Doc, ano po't reason para lagi hapon makonnect ba natin?
1: Mm-mm.
2: Kung paano nagkakamiyad dahil ni taas nga cholesterol? Paano yung ma-regulate para dirihiya? Umabot na nga magkamiyadahan muscle D?
1: So, may mga familial diseases. So, may mga patients na mga 10 years old pa, mataas na nila cholesterol because of mga familial or mga hereditary diseases. Pero most patients, ano talaga, sa diet. So, ano bang magpapaigbaw ng cholesterol na to? Mga fried na food. So, if always kitang nagpiprito, tapos ang visible fat, ang mga tambok. So, ang tambok, nakikita nito ha, panit ng lechon, panit ng manok,
0: chicharon.
1: Yun marasa.
0: chicharon.
1: No? Oo. Tapos ha bulalo gihap, ito ha beef.
0: Yeah.
1: Oo.
2: Oo, kay ma-oilig yap ito, Doc, di ba?
1: Iba na niligay ito, ha, ito.
0: Bisa nera soup na nag-wide na. Nabagtik. How much more siguro aton bodies,
1: yes,
0: no?
1: Yes po.
2: So, mga oily food talaga, Doc.
1: Oo, oily food, mga fried food. So, usually, mga fast food, kay fast food is fried food.
0: Yes.
1: Oo.
2: So, how about money, Doc? Money.
1: ang mga mani na
0: kung gin-gigisan,
1: kung gin-fry naman ni, pero kung di rin naman fried, kung dinlaga lang, okay naman.
2: Okay lang.
0: Pero imalot ato na sakit ako, no?
2: Ako laliwat.
0: Kung nagsaslot daw ko na yung peanuts.
2: Saka yung kimahilig kita, di ba, pag nagtatrabaho, may mga kaon-kaon, chichirya gihapon.
0: So, I'm a good partner dyan na rin, no? Mostly talagang mga sakit na ito na gin-interview with our previous guest. Diet talagang exercise.
2: Diet talaga.
0: Oh, labi na ini kay nasering na fatty liver, so kumbaga an iya pala diagnosis itself, ano talaga makakasabot na it came from accumulation of fats. Ayan, so had aton doc, no, usually we confirm may daka muscle D through ultrasound and also han in connection gyapon naton blood chemistry.
1: Yes, ma'am.
0: Pero doc, if ultrasound, makikita ba natanan or pwede niya mag-advance sa CT scan or MRI? If ever,
1: diri klaro. So, ang ultrasound yung first line nato. Tapos may da usa ka test pa na available naman ha, Ormoc and certain hospital certain hospital sa Tacloban. So gintatawag ito na mas specialized na ultrasound, mga transient elastography or fibroscan. So ha, fibroscan, kikitaon kung gaano katig-a an atay. So maupay ito hiya na pamaagi para masabtan kung anong stage ka na, kung mild pa ba, nasa moderate, or ada ka ng cirrhosis. Importante ito kasi reversible pa. Amot maupay ha, mild cases, moderate cases, reversible pa ito. Pwede pa magbag-uan imo kinabuhi, pwede pa magbag-uan imo atay. Kaya ang atay is quite resilient, so it can change. So maupay yan eh. Nagbabago naman hiya, pwedeng bumalik ha normal. If you do the right things, the right diet, the right exercise, tapos for certain persons, ang may mga medications gap na makakabulig. So ito yan na test, magpapakita kung gaano ka grabe na imo fatty liver.
2: So it is never too late, yes, kumbaga.
0: Pero hopefully magkada kita, Doc, ha, EVMC in the future, po. No? Pero ang aton right now is ultrasound and the blood chem. Okay, alright. So, before kita partner Janara, no, mag-proceed na aton other questions. So, with Dr. Stuart, mabalik ang EVMC Cares, katiman mga pahinumdum.
3: EVMC Cares. FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Marami sa mga butika.
8: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
9: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
11: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan!
12: DTX 500!
11: Ito ay may antimicrobial property
12: na nakatutulong sa pagtanggal
11: at paggaling ng pimples at rashes.
12: DTX 500!
11: Highly recommended
12: ng mga eksperto.
11: DTX 500!
13: Mabibili sa mga butika.
14: Problema sa fatty liver?
15: Mag-DTX 500!
16: Ang DTX 500!
17: Ito ay may Mordecai Sharantia compound
18: mula sa Ampalaya.
19: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
20: Alagaan ang iyong mata.
21: Mag-DTX 500.
22: Araw-araw, DTX 500.
23: Mabibili sa mga butika.
24: This is FM Radio.
25: FM Radio.
26: Favorite music radio.
27: EVMC Cares.
0: Yes, welcome back, EVMC Cares. No, we're still talking about muscle din, no, partner Janara. And you know what, though, diring in harumamay, pag sumiringanin kita may fatty liver. So it's quite alarming gihapon. Bisan ano na grade or bisan ano severity, kung sumiringanin na may da kita muscle din, we should always have our consultations with our physicians. Alright, so partner, no, we already discussed anatomy risk factors, signs and symptoms, diagnostics, and we now go on to the kung ano to, management. Mm-hmm. O, kasi kung, I don't know if kung diagnosed but patient, kung may the muscle D, automatic will be, and patient will be admitted or pwede liya outpatient lang muna.
1: So, pag ano, muscle D na mild man lang or bisan moderate, pwede man na outpatient lang kung waray mga complications, diri man decompensated na cirrhosis, diri grabe na cirrhosis. Pwede lang po ito na outpatient na mga consultations lang. And then, na-mention ang management. So, sa management natin, ang baseline talaga, ang cornerstone ng management, ang pinaka-importante ay diet and exercise. Simple ito na i-mention but very important gihap. So sa diet, as much as possible sundan nato ang mga pinggang Pinoy, make sure na nagkakaadakan 3 to 5 portions ng fruits and vegetables kada adlaw or katunga ng plato nimo. Kada pagkaon nimo katunga ng plato nimo is prutas ngan gulay. Tapos ang carbohydrates, kay kita ng mga Pinoy mahilig talaga kita ng mga carbohydrates. Right. So danay bugos na plato carbohydrates, may pansit ka, may tinapay. Tapos may rice ka pa, oh, di ba? Tapos may mga puto. So amo itong mga example ng carbohydrate. Dapat 1/4 lang ng plato nimo ay composed ng carbohydrates. Tapos the other 1/4 ang mga protina na mga manok, isda, seafood, tapos usahay, pwedeng magkarni. Tapos ang exercise, ang recommended is around 5 times a week na 30 minutes every time. So, or most days of the week kung kaya adlaw-adlaw na 20 to 30 minutes, mas maupay. Any type of exercise that you enjoy, yan na, usong-usong pickleball, so go, ha, pickleball. Tapos, pwede naman para mas simple, walking, running, biking, Zumba, bis ano na gusto niyo ng exercise, ideally moderate intensity. Pag insisiring na moderate intensity, itong bagan ginahangos ka, pero nakakayakan ka pa. Diri itong hangos na hangos ka na diri ka na nakakayakan.
0: Titigam.
1: Para matigam lang. Kaya na pwede mag-walking ka lang. Pagandi rito hiya moderate intensity exercise. So, medyo brisk walking.
2: Pwede man, Doc, iyapan natin mga pag-walking-walking natin na hospital.
0: Balita.
2: Oh, diba? Iluag ba yung kuyagit EVMC? So, makatukaw sa mga building.
0: Pero pag sasakaan, no, ito, one flight. Baga grabe, ba? Para moderate lang.
2: Pero hangusan ka talaga.
0: Pero kung na normal, dire, pero ako grabe, moderate. Severe na ako.
2: Ako, taginihin mo na, nga ako nag-ramp na lang. OPD, di ba? Kahilaba.
0: Lagi.
2: Pero dyan hiya, like super.
0: Pero dyan ay masing ka. Hiya pa ini.
2: Matatapos ba ini?
0: Mga third floor, maiya pa man. Kabahat nag-stairs. Pero anyway, no. Grabe, no. Kung mapapansin natin, always diet and exercise. Mm-hmm. And then, limitation of your carbs, your sweets. Pero ano man talaga, kumbaga ideally, no. Pero sometimes,
2: pero makuri hiya, partner, no.
0: Bisan kami as healthcare workers, naaano giyap hiya. Sining pa man napapabayaan.
2: Dani kasi, but isipon natin nga agiya na laman inin. Pero naging permanent na lang nga.
0: Pero mas ito na, next week. Hasta nag-next month, nag-next year. Part yato, New Year's resolution.
2: Every year na lang. Balita, Doc, ini po yung sakit, di ba? Na-mention mo kanina nga, ma-reverse po inin hiya. Pero that pag-manage po, tama po ba nga? Depende hiya kung ano it aton, kung ano na nga grade or ano na hiya nga severity, kumbaga.
1: Yes, ma'am.
2: So, kung for earlier pala hiya, Doc, kaya pa hiya ma-reverse hit diet and exercise.
1: Diet and exercise.
2: How about, Doc, if medyo severe na po talaga hiya?
1: Pag medyo severe, so, depende kung sa fibroscan ninyo, nagpapakita na medyo severe fibrosis, moderate to severe fibrosis na kita, that's when pwede kitang magdugangin mga medications. So, may mga medications na pwedeng i-prescribe ninyo mga doctors para mabuligan po ang inyong journey sa muscle D. I think na-mention gihap that kaninaan metabolic dysfunction associated steatohepatitis, mm-hmm. ang MASH versus ang muscle D. So ang MASH, mas specific ito yan na term. Dinahatag ito na term ha, mga tao na mas inflamed na or mas hubag na ang ira mga liver. So makikita nito kung mataas na ng mga SGPT, SGOT, tapos sa fibroscan or ultrasound, magsisiring na dito na moderate to severe o na fibrosis or steatohepatitis. Amot criteria nato for mga MASH.
0: Ayan. Bada ko na ito gusto, bagat nagpop-out na didin ako ng mind, no? Doc, if ever na-diagnose na patient in muscle and severe na, or sinisiri na ito na grade 3 na, like that, possible for operation ba hiya? Or medications la ba hiya? Aton pwede maging treatment for that?
1: For those patients na medyo moderate to severe, mm-hmm. medications, mm-hmm. tapos strict na diet, exercise, may gin-recommend na weight loss. So, sa mga pag-aaral, nakita na if you lose 10% ng weight ni mo, mm-hmm. and ma-maintain mo, amot pinakamakuri, ang pag-maintain ng weight loss through the years, mare-reverse talaga hiya. Mm. So, ang 10%, so karoon yung signon kung 60 kilos ikaw, so mm-hmm. mga, kung kaya ni mo na maka-lose ka ng mga 6 kilos mm-hmm. within mm-hmm. that year, mm-hmm. tapos ma-maintain mo ito na 6 kilos off, maupay. Mm-hmm. Ang maupay gihap yan na, may nakita mga medications mm-hmm. na nakakabulikan weight mm-hmm. loss. So, itong mga medications, I think familiar na gihapan public han mga Ozempic, mga Mounjaro, mga Tirzepatide, mm-hmm. mga Sogad. So itong mga medications na ito nakakabulig ha pagbawas ng timbang, pati may effect gap hiya ha mga muscle D patient. So mm-hmm. nakakabulig gap hiya pag paupayhin muscle D. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pero Doc, for OR, waray man ano?
1: So OR, buyag, waray man.
2: Dito pwede Doc, iguan, tanggal.
1: Dalo dito ang mga tambo.
0: Kung pwede daw lang.
1: Kung pwede lang.
0: Bakit iksasaksyon lang, no?
1: Hopefully,
0: hopefully in the future, may dakita ito.
2: Tapos
0: after the normal anim liver.
2: Pero possible ba hiya, Doc, na, di ba, you mentioned earlier nga, it healthy nga liver, and bagat and
0: gelatin.
2: Gelatin. If magkamiada na po and then nag strict an iya diet, mm-hmm. nag follow talaga yung maupay nga diet, tas nag exercise mm-hmm. gyapon niya, possible ba nga mabalik hiton nga
1: pagkahamis?
2: Mm-hmm. Pagkahamis,
1: yes ma'am.
2: Okay. Okay,
1: so may mga patients, so not just sa studies, bisan mga patients sa mga clinics na mo na pagbalik, waray na talaga fatty liver on ultrasound.
0: Mm-hmm. Kaupay.
1: Tapos parang mm-hmm. slim na hira.
0: Sana.
2: Oh, so proud of you guys. Diba? Diri kasi dirihiya madali, kumbaga.
1: Yes.
2: Labi na ko nasani ka na nga sa ganit mm-hmm. imo lifestyle.
0: Yes, correct.
2: Pero kailangan talaga ng effort mm-hmm. para maging healthy body.
0: Kaya kung mm-hmm. siyang diri mo ma-maintain, mm-hmm. tas diba nag-lose ka and then bumalik ka ng weight. Mm-hmm. So, waray lagi hapya gamit, oh, no? Mm-hmm.
2: So, may mga counseling gihapon ka mo ito, Doc, pag naghatag ka mo mga treatments?
1: Yes, ma'am. Tapos, mm-hmm. pwede gap kita mag-ask in bulik ang dietary na to, yeah, na mm-hmm. friends para mahatagan hiran diet plan. Kay nakakabulik talaga kasi itong diet plan para mas mm-hmm. mas makikita nila kung anong pwede nilang kaunon. Kay danay kasi and patients, mapifeel nila na parang restricted hira, mm-hmm. na bagan, waray na ako kakaunon, mm-hmm. parang nakaka-sad.
0: Waray na ba na choice?
1: So, ang dietary section na to, pwede naman pong bumulig para makakreatein maupay na mga meals every day mm-hmm. for the patient.
2: Ngayon, nakaka-help gihapon nito, Doc, no, if you're surrounded by people nga na-suporta gihapon. Yes. Kaya diba kasi, for example, may daka na nga na fatty liver, i-imbitar ka pahit mga
1: patron.
0: Pero ano mala, Doc, kung haim mo kung makuan ka?
2: Kasi diba kung nagkakalakat, bagat, para mag-adjust na labagi hapon kita atin upod nga mm-hmm. strict diet, diba?
0: Di pa kita dahil ng ultrasound.
2: Oo, amo na kasi ini.
0: Oo, dire pwede. Para team justification na dire ka pwede mainom.
2: Correct.
0: Kumaon so gadin.
2: Iwi na kasi tawag sa mga friends.
0: Pabali. Talagsangan la. Pero you know what, no? Kakairs, no? At amon gin, what we're trying to point out ng para iyo, kumbaga, we have to be disciplined gihapon and strict gihapon it aton diet and exercise. Kaya para at least naman, para luwat ini aton. And knowing na at least inihiya na muscle D reversible, unlike yeah. other na mga diseases or disorders na irreversible na pagka noro niyan. Ayan, so
2: doc,
0: sige.
2: Okay. So di ba doc nag mention kita about liver cirrhosis. Ano yes, pa doc it mga other complications if ever ini nga sakit dirihiya like pabayaan la left untreated for pera ka years po.
1: Oh, so ang patients na may the most severe form ng muscle D ay ang yung liver cirrhosis. So ang liver cirrhosis karon sigmo nang atay nato naninig-a. So bagan kung ginuluto natong atay di ba naninig-a yan na nangingitom. So pag ang atay nagbago ang hitsura pati ang mga function niya ang mga kaya niyang himuon nagbabago gihap nalilimitahan. So diri na hiya nakakabulighan pag proseso ng mga gamot, pag proseso ng pagkaon, mga protina mababawasan. So amot mga effect. And then pwede gihap ito maka-affectan patient in ways na yun pwede yang magsuka ng dugo, umuro na maitim kay antiya nato affected man by the liver pati an esophagus nato so pwede magkaadan mga ugat na mahubag tas pwedeng pumutok tas pwedeng dumako antiyan maghubag an mga legs because kulang na ng protina ang lawas tapos pwede gihap na manulaw kay ang liver nato yaman ang nagproproseso ng mga bile or papaitan tapos kung diri ito na poproseso ng maupay pwedeng magbackflow kumadto ha mata ha panit oo so pwedeng manulaw mag jaundice.
0: Ayan. So, nakita ito paghulat na parang.
2: If ever, doc, it gets to that point, di rin na hiya mag-reverse.
1: Medyo makuri na pag-reverse ng mga may liver cirrhosis. Labi na kung sugad na decompensated na.
0: Right.
1: So, habang mild pa, gawa natin ang paraan.
0: Ayan.
2: Pag sige. Super severe na talaga, amo na ito nga matigan na. So, di rin na hiya ma-function na ito nga magpa-processan protein. Protein na ating body.
1: Tapos, ang usaka importanteng mission ng liver is tagalimpyo hiya ng lawas. So, ang kidney na ito, ang liver na ito, tagalimpyo ng lawas. So, kung ang mga hugaw halawas, aada lang, diri malilimpyo ng diseased na liver, ang mga hugaw mag-accumulate, pwedeng kumatuha utok. So, medyo magkakaadan, changes ha pag-iisip at mga patients natin. Pwede magtutulog-tulog or magyaya ka ng kung ano-ano.
2: So, nakaka-affect niya po niya brain.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. Kaya man niya, kumbaga, ang role ng liver, no, ang pagkuhan ng toxin sa natin. Pero kung yan na mismo, di rin na function pag take care ng toxins and body. So, ma-affect ng other vital organs.
2: So, dito, doc, possible it baga tatanggalin cleaver tas sasaliwan ng bago.
1: Pwede ito.
0: Yeah.
1: Pwede
0: gihapon.
1: So we are working towards that.
0: Yes,
1: ABMC.
0: hopefully.
2: Okay, so possible liver pala transplant. Siya. At least, liver transplant din pala.
0: Ayan. So, before kita mag-proceed, no, Partner Janara, mabalik ang ABMC Cares, katiman mga pahinomdom.

0: Yes, welcome back ka EVMC Cares, no? Partner Janara, no? We're still talking about Muscle D. And before we end noon ato an episode for this afternoon, mapakyan na kita kandok kung ano't iyang message parahan aton mga ka-cares.
1: Yes, ma'am. So, for everyone po, eat healthy. So, eat your fruits and vegetables. Drink your 8 glasses of water a day. Tapos, anyay mo mga karni, bawas-bawasi, siguro 3 times a week lang. Tapos, aton ang carbohydrates, meaning mga pansit, gaway, root crops, mga kakanin, dapat 1/4 lang ng plato. Tapos, sa mga tanan na patients na may mga risk factor for diabetes or mataas ang cholesterol or may mga ano medyo dumako, mas maupay na magpa-ultrasound, magpa-work up kita, magpa-blood chem para masabtan. Tapos exercise, so sakto po itong mga gin-suggest po. Nato po na as much as possible kung kaya na mag-stairs, kung kaya na diri mag-elevator, mag-escalator, mag-stairs po kita para makapaglakad-lakad, makapag-exercise. Mm-hmm. And always take care of your health. Tapos konsulta lang po ha nearest doctor kung may mga pangangailangan po.
0: Ayan. Again, stairs.
1: No, mag-stairs kita.
2: Hindi mag-elevator ko, no?
0: Tama. Pwede man talaga elevator admin.
2: Ah, wala. Adala kasi kami.
0: Correct.
2: Sige, so mga ka-cares, no? Partner, na yan kanidok kanina, reversible in it.
0: Yes.
2: Right? Doc. So, kung feeling natin, di ba, makakakuan mo ito kung mainom kita.
0: Yeah.
2: Di ba, mas maupay nga drink in moderation na lang.
0: Have your also annual na ultrasound or check-up. Gihapon, not only ultrasound na natin, blood chem, gihapon, no? Kaya importante gihapon ito. Kaya makakorrelate man gihapon ito at imo significant na increase or rise na atong laboratory results. Ayan, mga ka-cares, no? So, thank you so much, Dr. Melissa Estor, no? Dama nato na baruan.
2: Yes.
0: Muscle D, bis ako yan na right now. Mm-hmm. Pakakabaro ko pala ng Muscle D.
2: Oo.
0: Takmaram na fatty liver lang. Yan.
2: Pero, may idea naman kita, no? Yes. Fatty liver. So, thank you very much po, Doc Estor, hanin mo pag-guest na nga, permisuki.
0: Yes.
2: Misuki card na ini. O, balik-balik. Basta anything about gastroenterology, no? Hi, Doc. Story talaga ito. So, yan. Thank you very much po, partner. Pwede natin pasalamatan
0: yes.
2: Atong mga team and PRTV Tacloban. Of course, di rin ni mahihimo nga aton programa if di rin supported by the FMR 100.7 and PRTV Tacloban team. Thank you very much po atong technical staff, Mr. Emmanuel Lirin, Mr. Jade Burino, Mr. Jerry Perpignan, and Engineer Aljas Villafuerte, the editor, Mr. Adonis Polankos, segment producers, Ms. Hansel Cuevas and Ms. Sylvie Abadingo, and of course, the cameraman. Ngayon, di rin po natin makakalimtan ni Sir Sam, nga permi
0: yes,
2: natin
0: thank
2: upod,
0: thank you so
2: no?
0: much, Sir Sam.
2: Thank you very much, Sir Sam. Ngayon, of course, ang EVMC Cares core team, damo nga salamat po han atong core team nga permanente gihapon na suportahin nga aton
0: yes.
2: programa. Of course, the head of Eastern Visayas Medical Center, our medical center chief, Dr. Joseph Michael Haro, our chief of medical professional staff, Dr. Jenny Lynn Desigas, the head of the public health unit, Dr. Randy Saavedra, the head of QMS, Dr. Sherilyn Molon, and of course, the head of IMIS, Mr. Francis Hermana. Thank you very much po iyong
0: atanan. Thank you so much. Thank you so much to our technical side, Nohan FMR 100.7 and PRTV Tacloban, and anaton EVMC core team. They're always at our side, no? Kumbaga, permi kita ging susuportuhan, partner Janara, no?
2: Yes.
0: For this, for our episodes every week. Ayan.
2: Yes. Mm-mm. Partner, sorry, i-add ko lang.
0: Okay.
2: No? Kay increasing tatong dengue.
0: Yes.
2: Yan na. Ha, Eastern Visayas. Ngayon, of course, ang Department of Health, nag-issue na po gihapon na rin Blue Code Advisory because of the increasing number
0: yes.
2: of dengue and chikungunya. So, gusto ko lang po, no, i-promote, kumbaga, i-advocate hangatanan nga namamati yan na nga maghimokitahan 40s.
0: Mm-hmm.
2: No, ini nga 40s, usap po ini nga kampanya, han Department of Health nga gini-encourage po kita nga himuon, kay diba, it aton mga ini na mga lamok, which is an Aedes aegypti, nga lamok nga nagdadarahinin nga sakit nga dengue. Ada po itong hera nagbubunay ha mga malimpyo nga tubig. So, ngayon po hatakloban, damot aton mga barangay nung waray good masyado, maupay nga awas ang tubig. So, it ginihimo is nagsustore kitahan water. So, make sure la po, no, nga i-follow natin ang 40s. Ang una nga ti is taob. So, may dapong nga kita mga containers sa aton mga balay. Itaob po natin hiya para mahulog po or maggawas ang mga water nga da. And then, taktak. Itataktak la po natin ang container para mawara ang mga water or mga residue po ang mga water. And then, taob, taktak, tuyo. Ito yun naman, make sure po nga tanan ng mga pwede ya drum, balde, bis ano na mga container po natin nga da. Magamit kitahan towel or tissue or ano pa man ito nga pwede natin gamitin para pagtanggalhan, hugaw, hasulod, at mga basura, kahit mga drum gihapon, diba? Damo gihapon ito mga drum haaton mga likod. Nga pwede hiya pagbunayanhan mga lamok. So, tatanggalon na po natin mga basura, mga tubig. And then finally, if may da po kita mga stored or mga stock na water, igtatakop la po natin han maupay ini na mga containers natin ng mga drum, mga balde, mga planggan or ano pa po ito nga da. So, yeah, if i-follow po natin itong 40s, taob, taktak, tuyo, takip, may ibanan po natin ang dengue kay para po may ibanan mga breeding sites or mawara ito ng mga breeding sites. Diri na dumamo ang mga lamok na nagdadarahan dengue. So, amo la po ito, no?
0: Thank you so much, Partner Janara, no? For reminding, gihapon, mga ka-cares, no? Kay, you know what, mga, you know what, no? Anaton cases lot ng dengue and chikungunya are increasing. Yes. Tama ito. So, we have to monitor gihapon as well as anaton household gihapon.
2: Yeah.
0: O, di-relate to ha aton household pati other sources gihapon like aton community, ha schools, offices.
2: Misa na aton office o yes, mga workplaces na.
0: Ayan. Thank you so much, Partner Jenner, for that information. The 40s, mga ka-cares, no? Ayan. So, thank you so much, Anyo Pamati, ng pagkitahan, Favorite Music Radio 100.7, ng PRTV Tacloban, EVMC Cares, now signing off. Bye! See you next episode.
3: Good news! Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education, and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
4: Enroll now and enjoy the discount!

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Panindugan karasika sa nakatan panahon daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
3: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Prize Result kanina ng alas 2 ng hapon, Sabado, August 29, 936. Ulitin ko, 936.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
7: at Dr. Remily Tuoy.
6: Kami ho ni Dr. Remily Tuoy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging acidic, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Paano ba, Doc, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
7: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nanaranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hindi maikakaila, Dr. Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga, merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Ngayon, Doc, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Doc, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
7: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
6: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
7: At ako naman si Dr. Remily Tuoy.
6: Salamat, Dok. At lagi po kaming pakinggan ha, sa programang
13: The Secret of Health.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: FM Radio. The Vibes.
16: Ang Lupet.

0: Wala silang masabi.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: 45 anos na lalaki matapos bilutan at pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay sa Paranaque City.
3: Bakit niya nagawa ganon sa bata? Kung may pagnanasa siya, niligawan niya sana. Hindi niya yung ginawa ng ganon na karumal duman.
4: Walang akas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling niya ang ebidensya.
5: Kala ko pwede takpan ng pagkakamali. Yung pala hindi ba lang.
6: Sa importante, ilaban natin yan. Huwag nang palabasin kung kahit sunugin ang buhay. Sunugin na lang. Kawawa naman yung anak niya. Kamangin ko.
4: Ito ang Soho, Scene of the Crime Operatives. Ngayong September 12 na.
7: Hindi

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ay nakapatay sa landslide sa Pampanga, mga bahay at tulay nasira sa Tarlac, dulot ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. Iba-ibang bayan sa Luzon, muling nalubog sa baha, mga motorista stranded sa ilang pangunahing lansangan. Ang latest sa lagay ng traffic at panahon, alamin. Exclusive, estudyanteng rider, binangga, binugbog at pinagbantaan pa umano ng isang pulis, Cavite. Dating Congressman Zaldico at ilang opisyal ng DPWH, muling kinasuhan ng ombudsman, kaugnay ng isa pang Coast Flood Control Project sa Bulacan. Dalawang opisyal ng militar at Defense Counsel Attorney Michael Coa, isasalang sa witness stand ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Pinoy sports stars na sina Alex Ayala at Jordan Clarkson, ipinagmalaki ang pagkatawan sa Pilipinas sa world stage.
1: Kapamilya, matindi ang epekto ng hagupit ng habagat. May nasirang tulay, mga pagguho, inanod na bahay at pinataob na bangka. Nakatutok ang ABS-CBN News sa mga lugar na napuruhan at lubog na naman sa baha. Tututukan din natin ang lagay ng panahon at trapiko ngayong maulang weekend. Hindi pa nakakaahon sa hambalos ng nagdaang habagat, lubog na naman ang malaking bahagi ng Bulacan, bunsod ng malakas na pag-ulan sa Magdamag. Maging sa Metro Manila, malailog ang sitwasyon sa ilang lugar sa lalim ng baha. At live mula Barangay Santo Domingo sa Quezon City, si Liza Aquino. Liza? Yes, marami pa bang lubog sa baha sa lungsod ngayon?
3: Jen, sa ngayon ay malaking bahagi pa po ng Quezon City ang lubog sa baha. Partikular dito, no, ang Barangay Sena sa Quezon City kung saan nagpas tao o katumbas ng nagpas 60 inches ang baha sa lugar. Ngayon, Jen, medyo kailangan ko lang sumigaw, narinig na po natin dito sa lugar ang malakas at tulog at malakas sa ulan. Dito sa Barangay Santo Domingo naman sa Quezon City, nandito ako ngayon. At tama yung nabanggit mo, no, nagmistulang ilog ang malaking bahagi po ngayon itong Santo Domingo Avenue ng Barangay Santo Domingo. Kanina nga, hindi na nakakapasok dito ang ilan sa mga maliliit na sasakyan. Maging yung mga malalaking sasakyan, nakikita namin kanina dito, sinusubukang dumaan pero hindi na talaga kaya sa mga orsa ito dahil umaabot pa ng chest deep o 45 inches ang baha dito sa nabanggit kong barangay. Pero meron namang ilang mga residente ang nagpapairam ng kanilang mga bangka para makatawid ang ilan sa mga motorista at ilan sa mga residente dito sa lugar. Pero Zen, perwisyo at pahirapan muli ang sitwasyon kasunod nga ng pagbaha dito sa Quezon City. Nakausap nga natin kanina ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa halos 50 pulgada o lampas bewang ang tubig sa iba pang mga barangay dito sa lungsod. Kabilang ang Apolonio Samson, ang Barangay Damayan, Tandang Sora, Barangay Talayan at iba pang lugar. Kaninang alas 12 ng tanghali, nagsagawa na rin agad ng rescue operation ang mga opisyal ng Barangay Katipunan sa Quezon City pa rin po ito, no? At kinailangan nang gumamit din ng bangka sa nasabing lugar para lang maisakay ang mga naipit na po na stranded na mga residente sa lugar. Ayon sa QCDRMO, nakadagdag sa pagbaha sa nasabing barangay ang pagtaas din ng level ng tubig sa May San Juan River. Marami rin mga motorista ang naipit dahil sa mataas sa baha. Sa bahagi naman po yan, ang Araneta Avenue at E. Rodriguez, maging dito sa May Aurora Boulevard. Dakong alas 2 ng hapon na mag-ikot din kami doon sa lugar, nakita natin ang mga gatoy deep na pagbaha dito sa May Aurora Boulevard. At kaparehong oras din po nun, Zen, ay umabot na sa spilling level na 80.50 meters ang Lamesa Dam. Kaya agad na ding nagsagawa ng evacuation ng Lucan na Pamalaan, sa mga barangay na nakapalibot doon.
4: Right now, kasi nasa spilling level ang lamesa dam. So, nagpipreemptive evacuation na kami sa mga barangays na will be affected on the spilling level. Which is medyo marami sila, kaya nag-a-advise sa kami ng preemptive evacuation. So, 2 p.m., we have 7 evacuation centers for 5 barangays. 262 families, totaling to 675 individuals. That's Barangay Santa Cruz, Balingasi, Bagong Silangan, Rojas, and Pinagkaisahan.
3: Gawa na rin ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan dakong alas 3 ng hapon sa 15 barangay dito sa Quezon City dahil maraming residente ang hindi agad lumikas sa kanilang mga bahay. Binahari na, Zen, nakita naman tayo sa nagisitwasyon sa Las Piñas ngayong araw, binahari ang Zapote Junction sa nasabing lungsod kaninang umaga, kaya bumaga lang po sa nagtrapiko sa lugar, pero dakong alas 12:30 ay bumupa na rin ang baha at passable na ang nabanggit na kalsada. Samantala, tawid naman tayo sa Bulacan. Nalubog din sa baha ngayon ang ilang mga barangay sa Marilao at Meycauayan dahil sa pag-apaw ng Marilao River dahil din sa malakas sa pag-ulan magdamag. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang mga lugar sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Nagsagawa na rin sila ng preemptive evacuation Biyernes ng gabi.
5: Kung nasa Malumpit, low-lying areas natin kasi hindi na kaninang umaga yon na kandak natin yung preemptive kahapon pa doon. So nasa 5,600 yon individuals. Ang ano ngayon ay nasa 5,600 individuals yon. Yung ngayon dito sa Marilao, ongoing pa ang operation ng pag-preemptive. Nasa about 300 plus, wala pang official number, pero initial report nasa more than 300 na eh. So ngayon naapektuhan tayo, no, maliban dun sa regular natin na low-lying areas, itong Kalumpit, Hagonoy, Bulacan, Malolos, ay naapektuhan din naman ng higit na galing yung tubig galing sa mountain ranges natin, etong Marilao River.
3: Diyan, tawid naman tayo sa sitwasyon sa Marikina. Nakataas na sa second alarm itong Marikina River. So, obisyon na rin po natin sa mga residente doon. Maganda na para sa possible evacuation, especially doon sa mga residente na nakatira doon sa nabanggit kong ilog. Balik tayo ngayon dito sa Quezon City. Ang dami nangyayari ngayong araw talaga, Zen, ano? Pero balik tayo dito sa May Barangay Santo Domingo. Pumunta na rin dito ngayon ang ilan sa mga tauhan ng Quezon City Chapter ng Red Cross, Philippine Red Cross, para tumulong kasi may ilang mga residente ang stranded ngayon dito sa Barangay Santo Domingo. At yan ang pinakuling sitwasyon dito sa Quezon City. Balik sa inyo sa studio.
1: Oo, Liza, no? So kitang-kita natin, nasa likuran mo, parang wala nang nagawa yung mga residente dyan. Iniwan na lang yung sasakyan. At mukhang tumataas pa ba yung tubig baha? Ang tanong ngayon kasi kung saan pwedeng dumaan yung mga nakatira dyan sa Santo Domingo.
3: Jane, sa kayo po, taga Santo Domingo ka, wala ko naman masyadong madadaanan talaga dito eh. No? Talagang lubog na sa baha ang malaking bahagi ng barangay, kaya talagang evacuation na, forced evacuation na ang kailangan gawin. Although kanina, nung papunta kami dito sa lugar, but that was around 4 p.m., 3 p.m. ito sa inyo, no? Hindi pa namin naranasan ganitong kalakas sa busang ulan kanina. At nakakadaan kami dito sa bahagi ng Biak na Bato. May ibang areas ng Banawe ang pwede nilang daanan na medyo gutter deep. Pero yung malaking bahagi ng Elias Amoranto, ito po yung karating na kalsada dito sa lugar, eh medyo lubog na rin talaga sa bahas. So talagang forced evacuation na dito. Pero kung kayo naman po yung nakatira sa ibang bahagi ng Quezon City, ang Quezon Avenue, dinaanan namin kanina, wala pa namang pagbaha sa malaking bahagi noon. Pero syempre, iiwasan na po natin ang Araneta Avenue sa mga orsa ito. So Quezon City, Quezon Avenue, papunta ng EDSA, kanina ay walang pagbaha. Pero ngayon, sir, kasi tuloy-tuloy yung pag-ulan. So magbabago na naman itong update na ito na binibigay po natin sa ating mga kapamilya. So talagang buti, tinatanong mo yan. Imbitahan ko na rin mga kapamilya po natin, tutok lang lagi sa regular updates sa KPNC-BN News hanggang dito pa po ang panahon sa Metro Manila.
1: So hindi ko rin sure kung nakakuha na kayo, nabigyan na ba kayo ng update mula sa NDRRMC o yung sa QC sa LGU kung may bilang sila, kung ilan ang apektado o kailangang lumikas o nakalikas na dahil dito sa mga pagbaha.
3: Kaninang as of 2 p.m., meron tayo mga around 625 ito na families, ano? Pero ngayon, sumip Sumipa na sa 825 ang bilang ng mga pamilya, 2,500 individuals na po yan as of 5 p.m. Yun ang latest bilang po nila ng mga evacuees natin dito sa Quezon City. Pero uulitin natin itong panahon na ito, posibleng sumipa pa ulit ang bilang ng mga residenteng apektado nitong sunod-sunod na malakas na pag-ulan dito sa Lungsod, Jen.
1: At panghuli na lang, Liza, bago kita pakawalan, ano, ito bang mga rescue operation na ito ay ongoing, yung nakikita natin sa video?
3: Oo, grabe, ongoing ito ngayon dito sa Barangay Santo Domingo. Nabanggit ko nga kanina, dalawang bangka ng Philippine Red Cross ang nakikita po natin. Diyan, sisilipin ko sa likod ngayon, meron pa nga mga ambulansa doon sa kabilang side ng Santo Domingo. Ibig sabihin po yan, may mga medical teams, rescue teams, may mga bangka. Ang patuloy pa rin po nagsusundo ng ilan sa mga residente dito sa Lugamsen at maging sa ibang mga lugar pa dito sa Quezon City.
1: Maraming salamat, Liza Aquino. Samantala, natagpuan na ang labi ng dalawang batang Aita na naiulat na nawawala matapos tumaob ang kanilang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales noong kasagsagan ng ulan noong Huwebes. Ayon sa Zambales Police, na-recover ang mga bangkay ng mga batang lalaki at babae na lumulutang sa lawa. Dahil dito umakyat na sa 8 ang bilang ng mga namatay sa insidente habang may 4 na nakaligtas. Dinala na ang kanilang mga labi sa barangay Buhawen proper habang patuloy pang pinaghahanap ang buntis na katutubo.
2: Nasagip ang 7 sakay ng bangkang hinambalos ng malalaking alon sa dagat sa Eastern Samar. Higit 3 oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang bangka, sakay ang 7 magkakaanak kabilang ang 2 bata. Biyernes, naglayag ang bangka galing mainland Giwan patungong Homonhon Island. Pero habang bumibiyahe, nagkaproblema ang makina ng bangka matapos hambalusin ng alon. Napadpad ito sa may Osokab Reef kung saan nakahingi na ng saklolo ang mga ito. Nasagip sila ng Philippine Coast Guard Southeastern Samar at mga taga MDRRMO Giwan. Nasa ligtas at maayos na kalagayan na ang mga sangkay ng bangka. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan pa itong malalakas na paulan ng habagat?
6: Alam mo, Adrian, bago tayo nag-dive in, no, narinig natin yung napakalakas pang dagundong ng thunderstorm dahil sa makakapal na ulap at paulan ng habagat. Pagkapatuloy po yung pagkapaulan po ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, ngayong magdamag, pero bukas aakyat na po yung mga kaulapan at paulan nito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Kita natin, no, namumula pa po itong mga kaulapan sa may Central Luzon, Calabar Zone at maging sa bahagi ng Metro Manila. At dahil po sa patuloy na malalakas na paulan, maraming probinsya pa rin na nakapailalim sa heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas po ang red warning level sa buong Metro Manila, pati sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, gayon din po sa Bulacan, Rizal, Cavite, Western Batangas at Dubang Islands dyan sa Occidental Mindoro. Nakataas naman po ang orange warning sa Pangasinan, Nueva Ecija, Laguna, Central at Northern Batangas at Northwestern part ng Mainland Occidental Mindoro, habang yellow warning naman sa probinsya ng Benguet, Northern at Western Quezon, kasama po yung Polillo Island, na lalabing bahagi ng Batangas at Northern Occidental Mindoro. Alas 8 po maglalabas ng bagong heavy rainfall warning ang PAGASA. At kapamilya, sa nakalipas sa 24 na oras, matinding ulan ang binagsak ng habagat sa bahagi po ng Zambales at Bataan. Mula po alas 8 ng umaga noong Biyernes hanggang alas 8 ng umaga nitong Sabado, 250.1 millimeters na ulan ang binuo sa Subic, Zambales, habang 240.9 millimeters naman ang na ulan ang binuo sa Iba, Zambales. Yung mga pag-ulang po iyan, katumbas na ng 8 hanggang 9 na araw o mahigit isang linggo ulan sa buwan ng Agosto sa parehong bayan dyan sa Zambales. Habang sa Abukay, Bataan, 188 millimeters naman na ulan na natanggap sa nakalipas sa 24 na oras. Yung habagat natin malakas dahil pinalalakas po ito ng sama ng panahon, ng mga sama ng panahon sa paligid ng ang Philippine Area of Responsibility. Pero ito pong low pressure area sa may silangan ng ating bansa ang dapat tutukan dahil papasok po ito ng PAR at mataas na ang chance na ito ay maging bagyo sa mga susunod na oras. Pag nagkataon po, natawagin ito sa local name na Pilando kapag naging bagyo na sa loob ng PAR. Hindi naman inaasang tatama o makakaapekto sa Pilipinas ang potensyal na bagyo dahil mananatili po ito dyan sa itaas, sa gitna po ng Philippine Sea, pero magapatuloy pa ang pag-ihip ng habagat hanggang sa susunod na linggo. Ito naman po ang ating rainfall forecast mula sa The Weather Company. Meron pa pong malalakas hanggang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon ngayong gabi, pero magdamag hanggang bukas na linggo ng umaga yung malalakas at matinding ulan dito na po sa may bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. At dyan na po yung matataas na banta ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maghapon naman ang linggo, may aasahan pang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa maraming lugar ng Luzon. At sa hapon, may malalakas na ulan po ulit sa may Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at sa may Quirino. Meron ding malalakas pong ulan buong linggo hanggang gabi dyan sa may Babuyan Islands at lalakas muli ang ulan pagsapit ng gabi sa may Pangasinan at sa Northern Zambales. Muli po mga kapamilya, nananatili po ang banta ng delikado at malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming bahagi ng Luzon. Sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, merong mahihinang ulan sa madaling araw dito po sa may Western Visayas, pero sa umaga may malakas na ulan sa may bahagi ng Northern Negros Occidental at sa tanghali. Meron din po mga pag-ulan sa ilang lugar sa Palawan at Zamboanga Peninsula. Meron pang aasang kaunting pag-ulan sa hapon at gabi sa may bahagi ng Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa may Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, maulan pa po ngayong Sabado ng gabi, bagamat mababawasan ito pagtawid ng hating gabi. Bahagyang hihina yung mga pag-ulan. Pero bukas, madaling araw, hanggang tanghali, aasahan po yung pabugso-bugso na mga pag-ulan sa atin sa Metro Manila. Kung minsan may okasyon po yan na malalakas ang buhos ng ulan, kaya may banta rin po ng mga pagbaha, lalo at madaling bahain ang maraming bahagi ng Metro Manila. Mula po naman hapon hanggang pagsapit na ng gabi, ay posibleng maulap na lamang at meron na lang naraan na mga pag-ulan. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
1: Ang nakikita po ninyo ngayon ay pagguho ng lupa sa bahagi ng slow protection ng Santo Cristo sa bayan ng Lubao, Pampanga, kung saan nanganganib ding anurin ang dalawang palapag na bahay. Ibibigay natin ang detalye niyan maya-maya lamang. Samantala, lampas 600 na ang kumpirmadong patay sa matinding flash floods bunsod ng glacial collapse sa Nepal at Tibet. Ayon sa mga otoridad doon, tinatayang mahigit 2,500 pa ang nawawala, kabilang ang isang Pinoy. Patuloy ang operasyon ng higit 14,000 sundalo at pulis gamit ang mga helicopter para maghatid ng ayuda at sagipin ang mga stranded na residente. Gayunpaman, lubhang mapanganib ang sitwasyon dahil sa banta ng pangalawang bugso ng flash flood. Binabantayan ngayon ng mga eksperto ang mga bagong nabuong lawa sa Botecoshi River na barado ng mga natirang guho. Mataas ang bantang bumigay o umapaw ito. Samantala, nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay at pakikiisa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga naapektuhan ng flash flood sa Nepal. Ayon sa CBCP, bilang isang bayang nakaranas na rin ng pinsalang dulot ng mga kalamidad, nakikiisa ito sa mga taga-Nepal sa panalangin, pagmamalasakit at pag-asa sa panahong ito ng pagdadalamhati.
2: Sunod na isasalang ng prosekusyon sa ikasyam na linggo ng impeachment trial ang mismong defense counsel at tagapagsalita ng kanilang kampo na si Attorney Michael Poa. Suportado naman ng AFP ang pagtestigo ng ilang opisyal ng militar kaugnay ng pagbusisi sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
7: Matapos ang testimonya na hostile witness na si Lemuel Ortonio mula sa Office of the Vice President, susunod namang tetestigo ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin ito ng umano'y maling paggamit ng 112 million pesos confidential funds ng DepEd. Sasalang bilang testigo sa impeachment trial, sina Colonel Manaros Bransing II at Colonel Magtanggol Panopio. hindi na isama si retired Major General Adonis Bahaw dahil bigong mahanap ang kanyang address at maisilbi ang sabpina.
8: Ang AFP, we've been assuring the Filipino public na kung ano man po ang maitutulong ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are very cooperative and we are very supportive of that. So dati na pong humarap itong tatlong official na ito, and we are going to allow them and of course support them in performing their mandate to shed light to these questions.
7: Nakatakda rin iharap ng prosecution bilang hostile witness si Attorney Michael Poa, na isa ring defense counsel at kanila ring tagapagsalita.
9: Si Attorney Michael Poa was the assistant chief of staff sa Department of Education. So mahalaga ang kanyang role at mahalagang matanong siya kung ano yung naging role niya dun sa paggamit at paggasto nitong confidential fund na nakalaan para sa Department of Education.
7: Inaasahan ng prosecution na ang magiging testimonya ni Poa ay kahalintulad ng mga sinabi niya sa kamera noong 2024 at hindi lilihis sa mga nauna niyang pahayag. Hininga ng ABS-CBN News ng komento si Poa, pero hindi pa siya sumagot ngayon. Ayon sa prosecution, sa ngayon ay hindi pa nila nakikita pangangailangan na tumestigo si Colonel Raymond Dante Lachica, pero posibleng mabago pa ito.
9: Hindi sirado ang aming isipan na ipresenta si Colonel Lachica. Kung naniniwala kami na meron pang kakulangan o kinakailangan pang madagdagan ng evidentiary value or pwedeng sumuporta doon sa aming allegations, bakit hindi? In fact, nakalista rin siya.
7: Pero tingin ng legal expert, mabigat ang mga testimonya kaugnay ng confidential funds.
10: Legally, insofar as pinag-uusapan natin kung nagkaroon ba ng pagwawaldas ng confidential funds, parang dehado na yung kampo nila ni VP Sara na ipakita na kasi yung mga acknowledgement receipts na hindi tama yung pinagpupuntahan ng confidential funds base doon sa joint circular.
7: Sa Martes, magpapatuloy ang trial dahil holiday sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Kasado na ang pagpili sa magiging pambato ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia. At kung may paborito na kayong awit para sa Pilipinas Philippine Selection Night 2026, alamin kung paano ninyo ito matutulungan sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
11: 10 orihinal na awit, 10 samot-saring kwento, kultura at tinig ng Pinoy. At mula rito, pipili ng kauna-unahang entry ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia. Isa sa catchy songs na lalaban sa Philippine Selection Night ay ang Sheri ni Narca Biko, na binigyan buhay niya kasama sina Esang, Elhanimfa at Lance Reblando. Ang Sheri na ang ibig sabihin ay Love sa French, ay kinomisyon noong 2017 ng yumaong aktres na si Sheri Hill para maipakilala ang tamang pagbikas ng kanyang pangalan.
12: I believe nga po na we're not just songwriters, we're also storytellers. Excited po kami na makita niyo po.
0: From 10 competing songs,
11: mapapanood ang live performance ng Sheri at iba pang mga awit sa Philippine Selection Night sa August 30, kung saan host si Unkabogable Superstar na si Vice Ganda. Para makaboto, abangan ang QR code na ipapakita sa Philippine Selection Night. May 8 libreng boto ang bawat kapamilya at maaari pang bumili ng karagdagang 10 boto. Maaari ring i-distribute ang boto sa minimum na 3 contenders. Mapapanood ang live stream sa iWant, ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa iba-ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng TFC at may delayed telecast sa Mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod mga bahay at tulay nasira sa Tarlac, dulot ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. At trapiko sa NLEX, bumigat dahil sa pagbaha sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: Narito ang 3-digit Lotto Swerte Resorte ng alas 5 ng hapon, Sabado, August 29, 827. Ulitin ko, 827.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Samphone Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
14: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix. This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
16: Wala kayo sa lolo at lola ko.
17: Ganda mo pala, no?
16: So akala mo dati pangit, sir. Kaya nyo ba
17: to? Sumasayaw-sayaw ka ba?
16: Nadapa!
17: So akala
16: dati pangit, sir. Kaya nyo ba to?
17: Sumasayaw-sayaw ka ba?
16: Nadapa!
18: Ayun ko lang narinig yung
17: nadapa kayo na lang mo.
16: Gumi at putik sa akin. Wala pa!
17: Parang wala na akong natatanaw na pagkakasama. Sino nagkasama mo ngayon sa patatanaw?
19: Pwede kayo.
17: Sino nagkasama mo ngayon sa
16: patatanaw? Hindi sila magpapakuli sa kantahan.
20: Malawak na kaya ang kaalaman ninyo sa mga awitin para makuha.
16: Hindi sila magpapakuli sa kantahan.
20: Malawak na kaya ang kaalaman ninyo sa mga awitin para makuha.
21: Ang panahon. Magkasama tayo sa bawat kwento.
22: Sing kapamilya sa lahat ng panahon.
21: Magkasama tayo sa bawat kwento.
23: Kapamilya, halos bumigay na po ang dalawang palapag na bahay na nasa gilid ng stone protection.
24: Kapamilya, ng halos bumigay na po ang dalawang palapag na bahay
23: tuloy-tuloy rin
24: na nasa gilid ng stone protection ng, lupa
23: ng malapit Santo Cristo sa bayan ng Dubao sa Pampanga.
24: Tuloy-tuloy rin ang pagbuho ng
23: muling
24: lupa.
23: Binaha ang iba-ibang bayan sa Bataan ilog. Kasunod ng magdamag ng ilang dala ng habagat at live mula sa Hermosa.
24: Muling binaha ang iba-ibang bayan sa Bataan.
22: Ising kapamilya sa lahat ng panahon.
21: Magkasama tayo sa bawat kwento.
23: Kapamilya, halos bumigay na po ang dalawang palapag na bahay na nasa gilid ng slope protection ng Santo Cristo sa bayan ng Dubao sa Pampanga. Tuloy-tuloy rin ang pagbuho ng lupa malapit po sa ilog. Muling binaha ang iba-ibang bayan sa Bataan kasunod ng magdamag na ulang dala ng habagat. At live mula sa Hermosa, Bataan, nagpapatrol si Jesse Cruz. Jesse, gaano kalalim ang baha ngayon dyan?
25: Oh, Adrian, alam mo, umabot sa halos dalawang talampakan yung lalim ng baha dito sa ating kinatatayuan. Dito yan sa Barangay Kataning sa bahay ng Hermosa, Bataan. Isa lamang ito dun sa 80 barangay na muling binaha. At dahil nga sa walang patid at sunod-sunod na buhos ng ulan, simula pa kagabi hanggang sa araw na ito, nadala ng habagat.
26: Karamihan sa mga residente, no choice, kundi lumusong sa baha. Tulad ni John John na naglakad na lamang galing sa kanyang trabaho sa Zambales dahil walang masakyan. Nag-half day muna siya dahil tumaas ang tubig malapit sa kanilang bahay.
27: Sanay na kami dito eh. Sabi mo ulan na lang, ganyan. Mahirap, siyempre. Kasi hindi makapasok sa trabaho. Ang kita, siyempre, pag alam pasok, alang sahod.
26: Dahil malalim ang baha, apektado rin ang kita ng mga pumapasadang tricycle.
28: Mahirap, pagka panay labog, alang wala kaming kita. Kaya kasano may tunay ng ulan. Wala kaming madanan, puro labog.
26: Pero may ilan namang tuloy pa rin sa paghahanap buhay kahit na hindi sigurado kung may kikitain. Tulad ng tinapay vendor na si Brando na mula pa sa Pampanga.
27: Kahit na maulan, sir, kailangan maghanap buhay.

0: sa barangay Kapitangan sa bayan ng Abukay. Nasa 6 na pulgada o kalahating talampakan naman ang baha sa barangay Tabing Ilog sa bayan ng Samal malapit sa munisipyo. Sa tala ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 bayan at 1 lungsod ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Kabilang dyan ang Balanga City, mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Orani, Abukay, Pilar, Mariveles at Samal.
1: Actually, mas madami po yung ngayon po. Kasi po ito pong yung ngayon po is talagang mula po kahapon hanggang ngayon po, sobrang lalakas po ng ulan na bumagsak po sa Bataan. Unlike po from the previous na although red kami, di naman po kami ganong malalakas na ulan yung naramdaman.
0: Sa ngayon, higit 100 pamilya o nasa 1,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa buong lalawigan ng Bataan.
2: Adrian, alam mo, medyo tumila na yung ulan dito, pero ngayon, nagbabadya na naman ang muling pagbuhos. Dito sa ating kinatatayuan, nasabi ko kanina, no, nasa 2 talampakan dito sa barangay Kataning. Pero dun sa kabilang barangay, sa Almasen, ay nasa 3 hanggang 4 na talampakan yung lalim ng baha. Kaya yung mga nakita nating residente kanina ay bangka na yung kanilang ginagamit as a mode of transportation. Samantala, Adrian, ang sinasabi naman ng Bataan PDRRMO ay doon sa mga residente ay maging alerto at siyempre laging tumingin at maging updated doon sa mga weather update. At huwag hintayin pa na puwersahin silang lumikas at sumunod dun sa mga pinatutupad na preemptive evacuation upang nang sa ganon ay wala nang maiwasan yung mga hindi inaasahang insidente, Adrian. At kani-kanina lang ay tunog ng tunog yung ating mga telepono dito dahil from NDRRMC ang sinasabi, ang Bataan ay nakataas pa rin sa red rainfall warning. Adrian.
3: Importante nga napakinggan yan na mga rainfall warning na yan. Pero ngayon na tumila yung ulan, Jesse, may indikasyon ba na bumababa naman yung baha dyan sa area mo?
2: Mga nakausap natin, Adrian, na residente dito, ang sinasabi nila, kapag matagal yung pagtila ng ulan, ay bumababa naman, eventually nagsusubside. Pero dahil sa nakataas pa nga sa red rainfall warning, itong buong lalawigan ng Bataan, inaasahan nila na anumang oras mula ngayon, ay bubuhos na naman ng malakas na ulan at posibleng madagdagan na naman at mas lumalim pa itong baha dito sa ating kinatatayuan at sa iba pang lugar dito sa lalawigan ng Bataan. Adrian.
3: Yung mga residente naman dyan, Jesse, kamusta naman sila? Nasa mga bahay lang ba o nasa evacuation center? May kailangan ba silang tulong?
2: Karamihan sa mga nakausap natin dito sa Barangay Kataning ay hindi na lumikas dahil ayon sa kanila, sad to say, ito na yung bagong normal nila. Na kapag bubuhos yung malakas na ulan, ay lumalalim yung baha, pero hindi naman inaabot yung kanilang mga bahay. Pero may mga pagkakataon na may mga bahay pa rin, Adrian, na talagang pinapasok ng tubig tulad na lamang nitong bahay na ito. Sabi ng mga residente na kausap natin ay nasa 2 taon ang walang nakatira dyan dahil ito ay malapit sa creek, katabi lamang ito ng creek na kapag umapaw ay dumidiretso doon yung tubig. Sa pinakahuling tala ng Bataan PDRRMO nga, Adrian, ay nasa mahigit 1,000 individual, 100 plus families yan, ang nananatili ngayon sa mahigit 30 evacuation center sa iba-ibang lugar dito sa Bataan. Pero ang paulit-ulit na lang panawagan ay sumunod doon sa mga ipinatutupan na preemptive evacuation dahil hindi natin alam, baka mamaya o bukas, mamaya madaling araw, ay biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan. Adrian.
3: Okay, Jesse, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Jesse Cruzan.
4: Sa pool sa CCTV, ang isang police senior master sergeant na bumangga na nutok ng baril ng bugbog at nagbanta pang papatayin ang isang college student. Ang punot dulo niyan dahil lang naunahan ng suspect sa U-turn ng biktima. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Daryl Sarmiento.
5: Pasado las 11 Huwebes ng gabi, nang makunan sa CCTV ang sasakyang ito na mabilis na umaandar sa likod ng isang motorsiklo sa bahagi ng Barangay San Agustin sa 13 Martires, Cavite. Pagliko nila, sinalpok ng kotse ang motorsiklo na may lulang magkaangkas na lalaki. Tumumba ang motorsiklo. Agad namang bumaba ang driver ng kotse at sinapak ang rider na kinilalang si Ace. Bumunot ng baril ang driver at pinagpapalo si Ace. Tumakbo naman papalayo ang kasama ng biktima.
6: Tinanggal ko po yung helmet ko, tumakbo po ako dun sa may

0: harap po ng
1: bangko.
0: Opo, sa harap po ng bangko. Doon yun na po ako pinag susuntok, sinundot po ng baril, sinakal. Tapos kinasan niya po yung tinutok niya po sa leg ko. Tapos nangingi na po ako ng tulong.
2: Kwento ni Is, walang sumaklolo matapos magpakilalang pulis ang nanakit sa kanya. Binitbit din siya ng pulis sa presinto at habang nasa biyahe, patuloy umano siyang minumura at tinatakot nito.
3: Pagayiba!
4: Sir, parang awan yun sir, estudyante po ako sir.
2: Ayon kay Ace, nagalit ang pulis matapos niya itong unahang mag-U-turn.
0: Nagkamali po kami ng daan kasi hatid ko po yung kaklase ko. Nauna po kasi maluwag naman po yung kalsada. Nakatatlong U-turn po ako. Yung pangatlong U-turn ko po, doon po ako sinalpok.
2: Dahil sa nangyari, nagtamo ng sugat sa ulo, mukha at nabali rin ang kaliwang kamay ng biktima.
0: Gusto ko po makamit yung istisya kasi nilagay niyo po yung batas sa damit niya po yung baril.
2: Ayon sa Police Provincial Office ng Cavite, isang Police Senior Master Sergeant at Intelligence Officer na nakadestino sa General Trias ng sospek, mag-iimbestiga na ang Cavite Police. Hindi naman katanggap-tanggap sa National Police Commission ang inasal ng police officer.
5: Nagpakandak ako ng in-depth investigation as to the what transpired nung gabi pong iyon. At ang clear po na isang nakita po na muna namin is yung magkaroon po talaga, nagkaroon ng physical injury at red threat.
6: Tutuluyan natin to. We saw already the evidence. Need that pamarisan to. Cases will be filed. Ang ending nito, we will dismiss this policeman.
2: Bukod sa kasong administratibo, nahaharap din ang police sa kasong physical injuries at grave threats. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 4A, sinibak na sa kanyang pwesto ang sospek at kasalukuyang nasa Provincial Administrative and Records Management Unit, Provincial Holding and Accounting Section. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
7: Senior citizen na natrap sa baha sa Pampanga, makapigil hininga ang naging pagsagip. Ombudsman, pinaiimbentaryo kung nasa kulungan ang mga nahatulang may sala ng Sandigan Bayan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Anpamiling ng Red Horse Beer, extra strong na sugat na imo, lakas handama pero...
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Polycotton, Samancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ayaw niya yata yung ulan.
5: Mas sumasarap daw dyan pag sinusubo.
6: Ngayon nagpapanggap siya na mag-asawa sila. Paano kung may maalala ang babae? Paano kung mahulog ang loob ni Gabo sa kanya?
7: Gabo ho ba itong motor na ito? Hindi naman ho kaya ginagamit sa illegal to ng asawa ko?
8: Hindi ko naman hindi. Simula nung nakulong si Gabo, nagbagong buhay na yan. Kaya nakulong si Gabo dahil kay, ano, kay Django.
9: Ano ba papagawa niya sa akin?
10: Nakita ko po yung mga lalaki na mahabol sa kanya kagabi. Hindi po natin basta-basta pwede palabasin si Gloria dito.
7: In fairness din sa'yo, ah. Talaga nag-aalala ka sa akin. Akala ko, bakit ang tao?
2: Coco Martin, Sigabo. 8 PM. Kapamilya sa lahat ng panahon.
11: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Eurovision Song Contest. Nasa Asia na! It's Europe's most watched annual musical event on TV, the world's longest-running song competition, and a global phenomenon. At ngayong August 30, pipili na ang Pilipinas sa Philippine Selection Night, Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. From 10 competing songs, isa lang ang pipiliin to represent the Philippines sa Eurovision Song Contest Asia 2026 in Thailand. Philippine Selection Night, Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. Ngayong August 30 na, Linggo 9:45 PM. Watch it live sa ABS-CBN sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want, TFC, with a delayed telecast on Mix. Kapamilya sa lahat ng panahon.
12: Magkasama tayo sa bawat kwento.
13: Sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga bagong kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano ay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Naharap naman sa mga reklamong graft at malversation, sina Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Matugas at kanyang anak kaugnay ng isang road project sa probinsya. Samantala, pinapa-imbentaryo na ng ombudsman ang mga na-convict ng Sandigan Bayan para malaman kung sino-sino sa kanila ang nasa kulungan. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
14: Naghain ng panibagong kaso ng malversation of public funds at graft sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay ito ng umano'y 77 million peso Riverbank Protection Project sa Balagtas, Bulacan na hindi naman umano nagawa o nasimulan. Kabilang naman sa mga opisyal ng DPWH na kinasuhan, sina dating Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, at mga dating tauhan ni Co na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Sabi ng ombudsman, ghost project ito dahil wala silang nakitang anumang istruktura ng mag-inspeksyon, kahit idineklarang 100% accomplished. Dagdag ng ombudsman, may conspiracy o sabuatan para mapondohan ang proyektong hindi naman nagawa-gawa. Isa sa ilalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong graft at malversation laban sa mag-amang sina Surigao del Norte Representative Lalo Matugas at dating Congressman Francisco Bingo Matugas II. Kaugnay ito ng 80.61 million peso Mahay-Hay Tuburan Road Project sa bayan ng Del Carmen. Ayon sa ombudsman, kumpleto na ang proyekto kung pagbabasehan ang records ng Department of Public Works and Highways. Bayad na rin ng buo ang pribadong contractor. Pero nang inspeksyonin ng ombudsman ang proyekto noong Abril, 65 to 70% pa lang ang natapos.
15: At least 31 million was released despite its actual condition.
14: Nakita rin ng mga investigador ng ombudsman ang loan sa pagitan ng mag-amang Matugas at ng kontratista na nagkakahalaga ng 457 million pesos.
15: Ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest dahil hindi naman po talaga pwede na ang nabibenepisyuhan ng kontrata na fina-fund no, ng Congress ay sila din mismo.
14: Sa magkaiwalay na pahayag, iginiit ng mag-amang matugas na ang mga reklamong inirekomenda ng ombudsman ay hindi nangangahulugang sila ay may sala. Tiniyak nilang sasagutin nila ang mga reklamo punto por punto. Bukod sa mga matugas, nahaharap din sa mga reklamo ang ilang opisyal ng DPWH at ibang nauugnay sa private contractor. Inihayag naman ni Ombudsman Boying Remulla na mag-iimbentaryo ang kanyang opisina ng mga individual na hinatulang may sala ng Sandigan Bayan para malaman kung nasaan sila.
1: Ang problema, medyo sobrang bait ng korte at hindi ginagawa yung trabaho na ipukulong yung dapat ipinakukulong.
3: While waiting
1: grant
3: for...
1: Grant ng grant ng bail eh. Kasi pinapapiyansa pa nila. Na-convict na eh. Pinapapiyansa pa nila.
9: Convicted na?
1: Hindi, no, di ba? Ganun patalas eh.
9: May
1: oh, kaya ngayon, pinapa-inventaryo natin lahat ng sentensya na Sandigan Bayan. Patignan natin nasaan kung nakakulong o hindi nakakulong.
16: So, tama.
1: Oh, isa yan. Isa yan sa mga...
16: At saka sino nag-grant ng bail?
14: Nanawagan din si Remulla sa Supreme Court na magtakda ng deadlines para sa mga kasong hinahawakan ng mga korte.
1: Ang ano ang problema? Pagka nag-grant ng bail, basta nagkaroon ng motion for reconsideration o nag-grant of bail, parang walang deadline ng judiciary. Siyempre, may mga rules sila na dapat sinusunod, hingi sila ng permission, papa-extend nila. Pero, paano yan? Uupuan na lang nila forever?
14: Hinimok ni Remulla ang publiko na bantayan at maging mapagmatsyag sa trabahong ginagawa ng ombudsman at ng judikatura. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
17: Bumagsak ang isang bahagi ng tulay sa Tarlac na daanan ng mga papunta at paalis sa Pangasinan. Sa Pampanga, isa ang namatay sa landslide habang nagdurusa muli sa malubhang pagbaha ang mga residente. Makapigil hininga naman ang pag-rescue sa isang senior citizen sa malalim na baha. Live mula Lubao, Pampanga, nagpapatrol, Gracie. Gracie, kamusta ang sitwasyon niyo dyan?
18: Zen, mataas pa rin ang tubig dito sa Lubao, Pampanga, kaya kinailangang ilikas ang ilang residente. Pinatay din muna ang supply ng kuryente sa mga mataas pa ang baha para sa kaligtasan ng mga residente. Nagulantang ang mga residente sa Sitio Pidpid sa barangay Sapang-Uwak sa bayan ng Porac nang biglang magka-landslide sa lugar sa kasagsagan ng walang tigil na ulan ngayong Sabado ng umaga. Nasawi ang isang 70-anyos na katutubong Aida matapos matabunan ng lupa ang tinitirhan. Kasama ng biktima ang kanyang may kapansanang 73-anyos na asawa nang mangyari ang insidente.
19: Saturated na yung lupa natin tapos yung composition nito ay loose sand kaya nagkaroon po tayo ng insidente. Bali naabutan siya ng lupa yung bahay natin hanggang sa ayun na libing ng buhay yung isang residente natin.
18: Nasa 30 pamilya na ang inilikas sa Porac Sports Center dahil sa patuloy na pag-ulan at banta ng panibagong pagguho. Matapos namang maanod ang nasa 4-6 na bahay sa tabi ng nasirang slope protection sa barangay Santo Cristo, Lubao, nagsama-sama ang mga PNP, BFP, Coast Guard at MDRRMO sa pagre-rescue sa mga residente sa barangay, lalo tumataas ang level ng tubig.
20: Doon bumaran ang ating mga proso.
18: Nasa Lubao Evacuation Center na ang nasa 77 pamilya.
21: Lumipat na lang po. Kasi po, paan po kang babalik yung bahay naan po? Ganyan na lang. Kung biglang umulan na naman, napasokan sa ilalim, ditibag.
22: So, hindi ka na babalik po?
21: Hindi na po.
18: Kanina, namigay ng hot meals, toiletries at mga gamit tulad ng kumot, kulambo at banig sa mga evacuees.
23: Maghanap na lang kami ng ibang lupa nila para pagtatayuan.
18: Bukod sa Lubao, nasa 3,400 na pamilya sa buong Pampanga ang inilikas sa 203 evacuation centers. Sa huling tala ng PDRRMC, nasa 257 na barangay ang lubog mula sa 18 LGU. Sa San Fernando, Pampanga, matagumpay na ni-rescue ang isang bedridden na senior citizen matapos matrap sa kanilang bahay dahil sa lagpas taong baha sa barangay Maimpis. Hindi na agad nakalikas ang mag-asawang senior citizen mula sa kanilang tahanan at humingi ng tulong sa kanilang pastor. Gumamit sila ng balsa upang maisakay at maitawid ang bedridden na senior citizen patungo sa ligtas at mas mataas na lugar. Pero sa gitna ng pagtawid sa malakas na agos ng baha, biglang tumaob ang balsa. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatugon ang pastor at mga kasama nitong rescuers. Ligtas na at nasa maayos na kondisyon ang nasagip na senior citizen. Nakunan naman ng video ang dahan-dahang pagbagsak sa ilog ng bahay na ito sa Barangay San Isidro, Tarlac City, Tarlac nitong Sabado ng umaga. Ayon sa barangay, 33 bahay ang tuluyang naanod, 19 bahagyang nasira habang 88 iba pa ang nasa danger zone. Nagsimula umano ang pagguho ng mga bahay noong Biyernes ng hapon matapos tumaas ang level ng tubig sa Tarlac River at umabot sa mga kabahayan. Napalala ang sitwasyon dahil sa sirang dike sa ilang bahagi ng barangay, dahilan upang mabilis na umabot ang tubig sa mga bahay. Nagbayanihan naman ang mga residente sa paglalagay ng mga sandbag sa gilid ng ilog upang mapigilan ang pag-abot ng tubig sa iba pang mga bahay. Sa Tarlac, isang sinkhole naman ang nabuo sa tabing ilog sa Barangay Kutkutwan, Tarlac City, Sabado ng umaga. Ilang metro lamang ang layo ng sinkhole mula sa bahagi ng Aquino Bridge na bumagsak kagabi. Sinuri ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Diso ng sinkhole kasama ang iba pang opisyal ng lalawigan ng Tarlac. Para maiwasan ang aksidente, tinambakan muna ng lupa ang sinkhole. Biyernes ng gabi, nakuna naman ng CCTV ang pagbagsak ng bahagi ng Aquino Bridge na sakop ng Barangay Mabini at Kutkutwan. Umangat muna ang tulay bago ito tuluyang bumagsak. Kaninang umaga, binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Dizon, tinangay ng baha ang bahagi ng support structure ng tulay, kaya ito gumuho.
3: Ang problema talaga is tinangay ng tubig yung isang pier sa bandang gitna, kaya nahurog yung isang segment ng bridge.
18: Magtatayo ang DPWH ng temporary steel structure para ma-reconnect ang nag-collapse na bahagi ng tulay. Then ang nakikita nyo ngayon ay ang Santo Cristo Santa Rita Dam dito sa bayan ng Lubao. Medyo madilim nga lang pero patuloy pa rin itong nakararanas ng malakas na agos ng tubig. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung pagguho ng lupa. Yung nakita at pinakita natin kanina na 2 palapag na bahay, ayan na, wala na siya. Tuluyan na siyang inanod ng tubig at pinangangambahang maanod na rin yung katabing structure nito. Samantala, Zen ay nagpadala naman at nag-deploy naman kagad ang DPWH, ang NIA at provincial government ng Pampanga ng mga long arm backhoe para nga linisin yung mga naipong debris na karamihan ay mga punong kahoy, mga malalaking sanga na nagmula sa upstream. Kaninang umaga rin ay bumisita dito si DPWH Secretary Vince Dizon para personal na makita yung laki at lawak ng pinsala at nangako ang ahensya na tututukan nila yung dredging at paghukay para nga ma-divert yung tubig mula sa main river papuntang Pasig Potrero River at habang tuloy-tuloy din yung ginagawa nilang clearing operations dito sa mga naiipong debris dito sa dam. Zen?
9: Gracie, sa description natin mula kanina pa, no, yung bahay na inanod na, nakalagay siya doon sa sinasabing slope protection. Talaga bang may mga bahay dapat doon? At siguro naman, can we confirm na wala, no? Wala ng tao, wala ng mga nakatira doon, nagkaroon na ng preemptive evacuation?
18: Yes, and yan ang unang-unang kinlaro ng LGU na kahapon pa ay nagpatupad na sila ng force evacuation. Nakita nga natin talagang sinundo itong mga residente dito, binahay-bahay para nga mag-guarantee na lahat ay maililikas nila dun sa mga evacuation center. Maging dito sa mga bahay na nasa tabi at nakatayo sa gilid ng dike. Ang sabi ng LGU, 2 years ago ay inabisuhan na itong mga nasa gilid ng dike na lumikas dahil no build zone ito. Dahil delikado nga pag malakas na yung current dito. Zen?
9: Which means, Gracie, talagang may kailangang relocation na mangyari pagkatapos nito.
18: Ang sabi ng provincial government at ng LGU dito sa Lubao ay magkakaroon sila ng assessment once humupa ang baha at maglalagay sila ng relocation lalo na dito sa mga nawalan ng tirahan, nawalan ng bahay para nga ma-permanent na yung relocation nila. Dito sa mga residente naman na nandito, pinag-aaralan din kung anong gagawin sa kanila kung permanently i-relocate sila o ililipat lang pansamantala sa mga evacuation center habang hindi pa naaayos itong mga nasirang bahagi ng slope protection at retaining wall.
9: Alright, sana magiligtas kayong lahat dyan sa Pampanga. Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Alex Ayala nasa cover ng naglalakihang international magazines. Tennis legend Andy Roddick hanga rin sa galing ng Pinay tennis star sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Finish bullet and glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation. Located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
7: In health and wellness.
8: The time now on FMR. It's 6:44.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: With a delayed telecast on Fix.
13: Bumper to bumper na ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway dahil sa mga pagbaha. Alamin po natin ang latest doon mula kay Francis Orso. Francis, saan banda yung pinakamalalang traffic ngayon?
14: Adrian, nandito tayo sa tail end sa Balintawak and Lex ng mabigat na daloy ng trapiko. Tanaw pa nga dito actually yung gumudugtong na mabigat na traffic. At ang sabi ng NX Corporation, bumigat itong daloy ng trapiko dahil sa naitalang pagbaha sa bahagi ng NX Libtong May Kawayan, malapit doon sa exit at pati na rin yung pagbaha sa iba pang alternatibong daan. Higit 8 kilometro ang slow-moving traffic sa northbound lane mula sa Balintawak hanggang sa Libtong May Kawayan sa Bulacan. Sa southbound naman, umaabot ang tail end ng trapiko hanggang sa bayan ng Bukawi. Ayon sa NX Corporation, isa sa naging dahilan kaya bigla rin dumami ang mga sasakyan sa loob ng expressway ay dahil baha rin sa alternatibong ruta, kabilang ang MacArthur Highway. Bahagya namang bumaba ang level ng tubig sa Libtong at nakadaraan na ngayon ang matataas na truck sa lugar. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng NX Corporation ay ang pag-pump out ng baha para mapababa ang tubig sa loob ng expressway. Pero dahil mas mataas ang level ng tubig sa pinagbubugahan ng baha, bumabalik din ang tubig sa expressway. Sa ngayon, walang ibang alternatibong ruta na inirerekomenda ang NLEX sa mga motorista. Kaya pinapayuhan ng publiko na kung hindi naman importante o emergency ang biyahe, mas mairam na ipagpaliban muna ito. Adrian, nagbukas na ng U-turn slot sa May Kawayan sa parehong northbound at southbound para sa mga motoristang nagnanais ng bumalik sa kanilang panggagalingan. Kung lalala pa ang pagbaha at hindi na maging ligtas daanan ang mga bahagi ng expressway, posibleng ayon sa NX Corporation ay isara ang ilang entry points nito ng expressway. Adrian.
13: Maraming salamat, Francis Orso.
15: The
11: Hinumog ng fans ang ensayo ni Pinay tennis star Alex Ayala bago ang main draw ng US Open. Mainit namang pinag-usapan ng netizens ang pagtatagpo ni Ayala at PhilAm NBA champ Jordan Clarkson. Nagpapatrol, TJ Manotok.
15: Kasamang Czech player ni si Karolina Pliskova, inensayo ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang kanyang serve, service returns at baseline rallies. Matapos ang isang oras na practice, pinaunlakan muli ni Alex ang kanyang fans at pumirma ng mga autograph. Sunod sa schedule ni Ayala ang guesting sa live podcast recording ni tennis legend Andy Roddick sa gitna mismo ng grounds ng Billie Jean King National Tennis Center. Tinanong si Ayala kung paano niya pinoproseso ang mabilis na pag-akat niya sa mundo ng tennis, lalo't wala pang Pinoy na nakagawa nito.
16: I think one thing is that my commitment to tennis and the work ethic that I've been having since I was young, it just keeps my feet on the ground because I guess it's within the nature of a competitor and an athlete to keep wanting to improve.
15: Pinuri naman ni Roddick ang mahirap na daang tinahak ni Ayala para daigin ang ilan sa pinakamagagaling sa women's tennis at makuha ang unang WTA 500 title sa Washington, D.C. Sa huli, pambihirang pagpugay ang binigay ni Roddick kay Ayala nang ikumpara niya ang Pinay sa Broadway star na si Lin-Manuel Miranda.
17: One, you're both better people than you are at your job. So that's one. And two, you've created a movement. You're still humble about it and you're still all about the work. I'm a massive fan. We're a massive fan of the show. I know they're a massive fan.
15: Samantala, opisyal na itinampok si Ayala sa digital cover ng tanyag na American Sports Magazine. Hinirang ng Sports Illustrated si Ayala bilang tennis's next great superstar. Tampok din si Ayala sa exclusive feature ng Forbes Magazine na tinalakay ang mabilis na pag-angat ng Pinay tennis star at ang pagpapalawak ng kanyang off-court empire. Sa pambihirang pagkakataon naman, nakita sa New York sina Alex Ayala at PhilAm NBA champion Jordan Clarkson. Nag-post din si Clarkson sa kanyang Instagram ng larawan nilang dalawa na may caption na "Keep being special, twin. Good luck, kill it." Sinagot naman ito ni Ayala ng "Coming from you, the best." Makalaban ni Ayala sa first round ng Amerikanang si Mary Stoyana na rank 122. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing Meadows, New York.
13: At po mga kapamilya, at yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
11: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Susunod na ang Ibang Level To.
18: FM Radio, the vibes!
19: Ang lupet!
20: Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
22: May

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at pagaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
6: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
5: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: The time now on FMR. It's 8:32.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Reses out kanina ng alas 5 ng hapon, Sabado, August 29. 827. Ulitin ko, 827.

0: biyahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Good Vibes. FM Radio Good Vibes
0: ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:16.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Update kapay sa malupet.
1: Barbero plus ahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes!
3: FM Radio, favorite music radio. FM.

pamang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Palungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: FM Radio Favorite Music Radio. FM.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Bad Uncle Bad.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio.
0: Good vibes.
1: FM Radio.
0: Good vibes.
2: Uncle Bad.

0: The time now on FMR. It's 5:32.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
3: Napakiana la.
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga mulupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot in igkasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
3: Napakiana la.
4: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
5: Sino po sila?
6: Seni Arcejo.
5: Taga saan po, nanay?
6: Digan ni Loco Sor po.
5: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
6: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
5: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
6: Mahimbing na pagtulog ko.
5: Wow.
6: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: kukunik ang paggamit han mga aliases. Ang paggamit han mga aliases didahan confidential fund. Baga nakaseringgitan, baga nakalabay na nga mga adlaw. Samtang nagbibinasakit han mga news. Adto nga imo gingko konsiderar nga naggamit han mga aliases nga imo gingko connect nga diri maraot it paggamit iton aliases pakiana. Nakatagam tamang gud atiran sa lapi. Or kung piperala nga mga tao han iyo grupo or han grupo ni Vice President Sara, amulugod ang nagpakasalapi. Mga pakiana tala ito. Tinuod ba ito nga mga aliases nga ng trabaho or tinuod ba buhi ito? Warm body ito? Hahay! Yan na ano dito ha Metro Manila mga kag-anak in ginlulunupan. Ginlulunupan yan na dito ha Metro Manila nga nampipira nga party hito National Capital Region. Nga nampipira nga party hito Visayas. Particularmente ha Western Visayas ha Region 6. Nga nampipira nga mga lugar ini in mahitungod na gihapon hadton habagat. Hapag kaya na hiton aton kamag-araman, labi na hiton aton mga engineers.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Kumbaga diri inihira na facing blank wall. Kundi hapag kaya na ira ini mismo

0: kay hiton aton mismo yan na estilo ha gobyerno ma-execute him project hiton national government.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ma-execute hiton ha national government yung proyekto hiton flood control project. Ma-execute liwat hin proyekto ito na provincial government. Ma-execute liwat itong LGUs, munisipyo or kung syudad. Anda ko nga problema kay waray continuity. Karuyag signon ang proyekto han national letter A. Ang didiliwat sa probinsya ma-execute ang ira proyekto magtitikang ha letter B. Nga nang pipira ng mga LGUs. Kasi waray continuity, kumbaga ha aton, waray inipagkasumpay-sumpay. Mahin pistula. Kaya ano, waray master drainage plan. Ini ba nga magpupugong or kasi tikang hito dida nga point ha point A ada hitong daralwa in kaso por kaso nagkakamay adahin uuran. So ada madaloy hitong tubig kung nga ito na hapart dito itong probinsya at era mismo AOR. Susumpayan na launta ito, duro dirit suliwat, hasta na inipagadto mismo hadagat. Diri man. Mahitungod nga, bisan itong national government, nadiskubrihan han pagtaga flood control project issue, nga ang national government, pinaagyan DPWH, diri nga ni napasabot ha mga lokal nga magpuproyekto kami hinsugad ini nga nitong tubig matraverse nga to saluan niyo yung proyekto. Pagtraverse ito, waray dito nasalo kasi waray nagsumpay, makain man ang tubig maglalayap. Idya-idya, aho-aho. Nakakita ka mo ho ang panhitabo dito ha Metro Manila, ang kakulup ng mga videos, ginlalayapan ang pipira ng mga lugar dito ha Metro Manila. Nakakita ka mo dito ha Nepal? Sering pahiton Nepal nga lugar in ha bagayin mountainous. Mountainous siya. Didiliwat ha ubos ada itong mga residente gihapon niya kadamaan. Nakita kang daralwa. Bagahin usa ka building or 1/4 itong building nagpro-procession ang mga bato. Tekad to mismo ha mga residential area ang natatarap ha nasabi nga daralwa tubig may balon nga bato. May upod pambato ng mga lusak, gimbibirahan ang pipira ng mga tulay, ang mga infrastruktura, ang mga communication facilities, at itong mga panimalay, nag-procession ini, pagbabanggae ang pipira ng mga infrastructure dito ni Paul Rusnak. Mahitungod na gihapon sinisiring ta ini nga pagtaga climate change. Nga masiring kita, diri man inisugad hadto, sadto. Iba na hapagkayana na kinahanglan na gihapon kita hin solusyon hini nga pipira nga mga problema.

0: Un magkakamayada daralwa. Os bulay og pakadi kuno inom wara ito didto magahaaton la uro istorya. Umulpot ang panahon. Sering pakay ginhuringan hiyan ni Lord nga paghimo hinbarko nga maigo hiton imo mga hayop pagpadispadisa ngan hiton imo familia pasakba. Ini nga mga panhitabo, may mga lison ini. Ha? May ada ini porbida. Sering pa kung nakita kita di dahiton mga videos nga nasir kita makaluluoy. Kung umulpot itaim. Di nagdulom ang kalibutan. Nakasiring ako, mas maupay good ini ang mga biblical stories kay hitaw diri nga ni nira kilala nga mga artista diri tira pero pagsiringkan Fernando ko puro bida na pila LL Lito Lapid, Kuku Martin. Pero ito nga mga biblical story maupay ito kay ano makakasantop kita na may ada makagarahong.
1: Sa puro information, dirila, istorya, istorya, di ka nga barangay nga to.
0: Ini, sering pa ni Engineer Noel Canonigo, may bayaw ini nga padi,
1: Batman,
0: nga ini in mga sinyalis na, lulukuton na't kalibutan simbako. Sanglit baga mintras anhi kita habaw-baw itong kalibot, paghimuhin maupay nga gawi. Diri pa urhi. Diri pa urhi, balitaw. Diri pa urhi. Kahit itong atong kuno pagkakaturog, diri kita itong nasabot kung magmamata ka pa. Kay bangin pagmatanim, syutay ka na.
1: Agada na tong pagmata haaga. May pamukla.
0: Hi. Oy, nag-text ngayon ako kan ma'am an akon mga co-pilot didi. Nag-text ako kan ma'am Hansel. Ma'am, pwede 1 hour kay may dala importante.
1: Kasigasaga, sulat kan law ang fiesta. Puro information, diri la istorya, istorya.
0: Ma'am, may andito ha kalbayog ba ito kat balugan? Nga may ada duduha nga mga registered nurse kuan hirahan syudad empleyado nan bakuna hirangan tuhan ibang lugar baga barangay nasirong hira an usa patay narusdak an islab andi di ba baga buho sa igbaw nga imasisirungan syutay. Ay gadlaw dugan hiton ha hiton sering pa kinabuhi. Kumadto ka pagsalbar hin mga tawo pinaagi pan bakuna. Ket bakuna nakakadepensa ini mismo hiton mga sakit. Nga kumbaga mabakunahan ka diri karuyag singon. Diri ka magkakamayada ng tipdas. Maulpot ithaim. Pero, diri ka magagrabi. Kay may ada na dito, soldier of fortune. Kung baga haaton. May da na dito nangingis krima. Pero kung waray ka kabakunahi, sering pa, baga, dako tsansa. Kahit itong piper nga mga biktima nga nagkakamatay nga mga kabataan, hitpag taga-tipdas, ang kadam-an, mahitungod nga waray pagbakunahi. At itong baga burubata kita, ambot ini, mas magurang haako ni Engineer Noel. Ang pagsasangra di, ang baging tutusok-tusok ang imo bayhon.
1: Ugad
0: ubutkun.

0: yan na diri na usan na lakaigo, usan lakapasirit. Oy, Domingo yan ang adlaw. Inanglan baga mamuhay-puhay ka. Ngan, sering pa dangup hapanimalay hiton makagarahong. 30 minutos na ang nakalabayhan alas sa is.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Mga kababayan, alam nyo ba, ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na nabinhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas nakakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at mantimpilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
9: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite.

0: atong pagmata.
1: Kasangkayan may din nakita 34 minutos sa nakalabayhan alas 6. Kadi kita makasangkayan, labi na yan ang mga panahon inha uuran. Hampi pira nga lugar. Ha, dinggi ngan hiton leptospirosis. Ngan siringin ang pag-asa duha nga dahatulo nga bagyo hiton posible sumulod habulan hiton September. Kumbaga ha history hitong pagtaga bagyo mas una man niya ginduyan hi Engineer Noel Canonigo, may anak ini nga arkitekto. Kumbaga aton susubli umbahan mga naglabay, naulpot nga nitong bear month may datakos hin bagyo hitong Eastern Visayas, bagyo undang ano an ha mga naglabay nga mga bagyo nga mga na-experiensyahan hiton Region 8 ada hiton bear month labay na didat November nga hiton December. Hay saan po buhaton ta panhurip ginmalatumat hiton mga eksperto hitong panlawas o taga departamento han panlawas o Department of Health nga base hiton ERA data maabot hin 93,155 dinggi cases an nahipatik na monitor nera tikang han Enero 4 nga da han Agosto 1 hiton yana nga tuig. Pero ini nga nasabi nga figure or kung ihap, basar hiton era baga ha comparison nga gimbubuhat, 46% ini adton pagkahabugbo. Tikang ha 174,077 nga kaso dida han nakalabay nga tuig 2025. 174,000 plus dinggi cases recorded during the year 2025. Pero yan nga 2026, ha 93,155 haamog ihap nga bulan. Dinggi death in nakada ha 386 from January 4 to August 1 komparar hanto ig 2025 nga nagabot ini o sumubra ini hin 600 nga mga gingkakita kan Lord mahitungod han dinggi. Kasi kung aton mga pagsusud-ungon, ang aton mismo mga tagsa-tagsa nga familia, inasabot na hira, kunti pa unan o, nga makalikay hini nga pagtaga-dinggi, nga waray inigintataha, mabata ka or maidaran ka. Ginmalatumat paggihapon itong departamento itong bandlawas nga itong era mismo ahinsya in hadiri na undang paghatag itong informasyon nga dahiton aton mga kag-anak ngan sugad manggihapon nga dahiton aton mga barangay officials era ginsasampit nga magkamayada close monitoring or magkamay ada gihapon hin mga aksyon paglimpyo ha iratag sa tagsa nga mga libong labi na aton mga nagbibiaw nga mga tubig diri na kumpiyansa hitong Department of Health haluyo nga kung baga ha comparison from January to August, naghabubuan na sabi nga figure, han biktima itong dinggi, lugod, era ini mismo gimpapahuruhugot, at ton era ha kampanya pagtaga dinggi. Sering pa hiton aton mga kabugtuan ha Department of Health nga hitong pinakamaupay good ha anuman nga pagprevent nga diri magrabi hiton usang atawo in pinaagi ha pagvaksin. Ini nga pagvaksin nahimo ini or kadam-an ini ang nagkahadlok. Mahitungod nagihapon han panhitabuhan ding vaksya. Kanan dinggi bad to nga nag-float nga na may ada mismo na hanotisya ito nga pinaagihan dinggi vaccine o ini nga ding vaksya damo gin-aaligar hadto nga mga panahon gin-aaligar nga ginkakita kan Lord mahitungod ang bakunahan vaccine. Di ba nagkagawasit nga mga notisya? Damo ito ang naalarma, pero nagkamayadahin ha information campaign adto na Department of Health nga ayaw kamot pagtuod. Kay di dahan nagkagawas nga notisya. Kung baga diri ako nangangalimot. Iningayan nga pagtagading vaksya, amo ba, basta siya rin pa kurihirela ako. Ini nga yan nga ding vaksya or ini nga pagbakuna pagtagadinggi. Sugad-sugad nga diri puro parihas, hiton pagpugong hanpipira nga mga kaso nga sakit. Dipdas, chicken pox, ini nga hangga or ano pa nga pwede ha igbakuna ha aton hiton iya mismo pagpugong hini nga mga sakit. Kay hiton iba nga sakit babakunahan ko ikaw nga pagulput it sakit sharing ko pa kanina may da na mga soldier anding baksya hadto nga vaccine. Ada ka ngayon inibabakunahi kung baga nagkamay ada ka na hindinggi. Diri kuno pwede mabakunahan ka, hinwarek ka pa kadinggi. Di ba amo ito? Nga amo kuno nga damo ang nagkasasakit or ano ang nahitabuhad to ng mga pasyente. Pero ang nga tanang kuno in history nala. Ngan ha waray ito ka babamatod i nga ang nasabi nga mga sakit or ang nasabi nga bakuna in usahan kausa nga an usa or piper nga tao ginkakita kan Lord. Ini nga pagtaga leptospirosis yan na ito na pipira ng mga hospitals, mga government hospitals dito sa Metro Manila, nagkakapuno-punoan na. Ha? As of August 22, ini nga pagtaga leptospirosis. Siring ko pa, magmamaura na liwat kita. Dinhiha aton, siring ko pa, may takusta. Based hiton aton mismo pag-monitor. Or na-experiensyahan ta nga pag-ulpot itong bare month aton liwat ini na-experiensyahan nga uuran. As of August 22, aton departamento itong panlawas in naka-base itong record, may ada 4,285 leptospirosis cases. Pero 37% ini ang pagkahabubo kumparar hansay 1839 nga kaso dida han nakalabay nga tuig haamo gihapon nga mga bulan. Ini nga mga panhitabo balitaw dito man Metro Manila, nakita-kita itong ira mga videos kung baga nagkakamayadahin news, nakita kat dida ang mga kabataan adaha mga highways or ada karsada purbidat swimming pool bagin hihimo nira nga swimming pool na nakasirigitahan mga kag-anak ito. Hain mga kag-anak ito. Kaya may danganiliwat mga tigurang na nga sige gihapon hiton nagtatampisaw di dahil ito nga nasabi nga baha. Purbidat hugaw ito. Diri, kamaturan la. An mga surit baga na mamahan, ban baga tikang didahan aton bangko. Wan sumulod ta iyo balay, malayap ito. Tikain man ito, tikad to na. Hagawas, magpo, purbida. Magkadurudalain ito mismo nga mga hugaw nga imo mismo ito ikaka-inkwintro. Pero nasang gitahin daw itong mga kag-anak. Sang niti kita pag-uulpot ito nga mga panahon, pugni nato itong kabataan. Kay kung ano man ito't mahitabo, pinaagi ito nga ira mga bisyo, ito nga mga ngarigo, na magtatampisaw itong mga baha, hit-efekto ito, hin-uman, hit-magmobrema, hi ikaw lagi hap nga kag-anak.

ngani hito na gobyerno mahitungod na gihapon ini nga pagkadamu hiton pasyente nga nakadto habang nga hospital ha Metro Manila ini nga pagtaga leptospirosis baga hiton simple la ini nga aton pag-describe kun may da ka open wound kuno ada ka ha baha sigurado kay kanan yatot ini ihi inin yatot so kumbaga matarap ito mawaray mo swerte ada ka nagtatampisaw usa ito nga kausa an imo open wound samad ba samad. So, dami itong simptomas, mahuruhiran na at baking kaka. So, basta diri nala maintindihan. Hiton imgin na. Dito ha Metro Manila, ging nagkakapuno-puno na. Hiton mga government hospital. So, ano hiton yung gimbubuhat yan hiton gobyerno? May danira mando. Nga, dida mismo hiton ira bed capacity. Kinahanglan mag-allocate inihira hadton gintatawag nga pipira ka percentage para hiton biktima hininga pagtaga leptospirosis. Nga nitong gobyerno inagbalatumat nga inimplementar pinaabgi hiton PhilHealth. No ini nga palisiya adir ini nga no zero billing kay kundi daha private hospital ada ka ngani ha private hospital may zero billing basta ada ka ini Howard. Pero may ada ito mga hospital nga di rin nakikig-tie up gihapon habuhatan hiton PhilHealth. Kay hiton iba nga mga private hospital nga di rin nakakag-tie up ha PhilHealth o di rin hira nakikig-tie up mahitungod nga serbisyo anay nira ug sa hiton bayad. Ang bayad pagod tagpira ini kaman. Kay sakop naman kita hiton universal health care. So, kumbaga, makalanding ka ha hospital, ninsasagot ito hiton gobyerno. Ninsasagot hiton gobyerno. Amag isa tawag nga zero billing. Pero, bisan nga ni mga government hospital, ginyakan ko na ini, diyan nakalabay nga mga adlaw. Ini nga zero billing diri ini applicable hangatanan nga government hospital. Kundi applicable la ini nga zero billing ha mga DOH hospital. Parehas it ano ehemplo. Dinhi region 8 duhala an EVMC ngan hiton andi diha Sisto Sumayasis nga hospital. Ngan di rila nakiterya na hinpagtaga Sisto. Kundi ang kadam-an nga kaso. Amula ito hirat zero billing run by the government. Kay kanan DOH ini run. Gimpapadalagan in hiton national government. Ang pipira nga mga hospital, provincial hospital, city hospital, may datalagod din natin ito nga gimbabayad. Kay diri to run solely by the DOH. Kundi ang DOH la in naambag hin mga anuman nga materials or ano itong pagkinahanglan. Pero itong suma total nga kagarastusan kanan local government. Provincial hospital run by the provincial government. Didiliwat
City Hospital, hay yung mga tagsa-tagsa ng mga syudad, gimpapadalagan luwat ito han local government niyo. So diri applicable nida ang zero billing. Yan ang ano ngayon nga mga bulan nagkakamayada na hintagsa-tagsa nga mga bisan ha lower house nagtikang na adton ira mismo budget deliberation ano para kagarastusan hitunti abot nga tuig 2027. Kasi hiton ato niya naging gagasto hiton gobyerno gindiskusyonan inihan tuig 2025 nga ipadulot 2026. So yana liwat nga tuig ginhihisgutan liwat itong budget para itong tiabot nga tuig 2027. Damo na hiton ha, based hiton budget deliberation na yan ha. Damo na hiton ginsusok na hiton pipirang mga kongresista nga ira nakikitan nga sugad-sugad nga may ada ini matatabo sukat ba yun nga pagtaga pork barrel o ano man yung mga terminology ito dida nga iraging gagamit mga acronym nga sering pa ini pangandaman ini hiton eleksyon nga naka eksakto ang sering ni Congressman FM nga hiton budget nasyonal kung pipira man ito ka trilyon hiton aada dirit nagtitikang haamon dirit nagtitikang ha House of Representative kundi nagtitikang ito ha executive branch kay hiton mga ahensya ha national government under ito ha executive branch amat siri kung waray nam ito hold nga era budget pag scrutinize laan amon. Di ba baga na isyo nga hitong baga nagmamanipula hitong budget amon eh. Ini nga budget kanan executive branch ini. Kasi amot ira gusto nga mahatabo nga mga proyekto come next year. Pero sige itong pag-scrutinize, panhinguto hindi nga nasabi nga budget, an ato na pipira nga member, hiton House of Representative. Katapos ito dida, paghihinguto ang pa ito dito ha upper house sa Senado. Katapos ito dida, kumbaga may ana diferensya tikang ha upper house ngan ha lower house, basarhan ira pag-scrutinize sa nasabi nga budget. Nagkakamayada na hinbay kam. Gimpapalis na ito. Kapalis ito nira, dadadun na pala siyong Malacanang ngan mahimo na ngani nga o mapirma na magiging General Appropriation Act na para 2027. Kagarastusan. Parehas man ang mga bungto. Sige, naghihapon ito at ira yan na budget call. Posible ano, sige na budget call. Karagsigon ang mga departamento, hindi papatawag na ini para mag-submiter hadton ira budget cam 2027. Katapos ira ini pagtatarampuhon, ipapasa nga dasang gunian bayan. Nga hindi dalaw ta sa guni ang bayan, ira ini paghihimay-himayon. Balita makasangkayan kay Maidanam ha ginkasabot ha nakbugto ang uras liwat hiton baga gusto nira makaulpot kami. Baga pirapin ka kilometros nga amon pag lalakton. Kay anhiya na. So ano man, mga engineers nag
text ako kan mayura. Magawari ko pa kakuha ng baton. Hahay. Pero ha, kada Sabado nga nito, Domingo. Magawari kita. Kada adlaw.

0: Yan at ang Domingo. Baga mamirit ako, manamirit 1 hour laanay. Kaya may duro ka importante nga lakat. Ano man, bublag kita. Ha technical side, ato nung misuging kaupod, Engineer Noel Cadorigo. The Pride of Basay Samar, Engineer Jerry Perpinyan. The Pride of Sagkahan. Kasangkayan natapos na liwat ang usak ka pahina, hininga iyo ato na programa, Karasika sa Aga. Ini naman yung angkorman, Kunsihalyol Batman Kaorte. Ngampada nyo nagpapabilin pagsiring. Kung may adakuman pagkukulang, kamu! Nagadlah itong pagpuno, maupay nga aga, haaton nga tanan. Anaton tak na 58 minutos ang nakalabayhan alas 6.
1: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan, sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
7: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
8: Oh no!
7: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village sa Cloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite.